tonga mono ia ia ta hokoi pe ki he fastaltari o e kaukoristu tuku ko ia ako ma olunga atonga.

0: Ko tau tai mi ko hoko to tonu ai taha fiafia ke whakawhi iloa ki atu e sekelitari ai koristu tuku koia a koma alonga tonga. Malia longa poa api kotoa. Pea ko tui pe Malia au te kei ke mau mai a la tua ngorea ke kau mai ke polo kalama koe aho ni. Ka ko fiafia ke utatale lei koe ke whakahoko polo kalama ai kau wako tutuku. Malo Malia.
1: Maro pito e linta pea ko taulau pe ko e tāpua ki a e aho whakoloa ko e ni pea ko e aho ni ne amana ke ma polo kalama mo la atu pea oku ikai ke lava mai he aho ni linta oku lotonga i taupo pea oku ikai ke whetaulaki e taimi pea mo e ngahi polo kalama ko iha no whamiri ko iha ko kore pe ke o atu pe tau polo kalama e aho ni te ukamata peha tau ki ilotu aka waka tutupu kato ki hoka te tau polo kalama wafata mai me ala me lau maare maane oni e glelei oku mau fafeta e kate koe ko hia koe tapua ke oe aho koe ni bea oku mau mana tua e ka waka tutupu kotoa pe I he feitu kotoa pe oku nau iai I he whanua koe ni oku mau lau koho mau api he mau hiki whanua mai me I tonga kore kata o lau mare mane o ni tatake ai polo kalama ko ia o kwa mana ke whakaho ko ia o ni kore kata o ngai malo I ne ua whaalo ko se Jesu Christo ko pe ko mau eki amen whata mai mo ala mo lau mare mane o ni ko fie fia o pito I he aho ni ke u taritari fie fia a e tau pai o nia lolo hea turi ki whanga tupo ni ua pea pehe foki ki he tau pareseni whaife kau palo fesa na sili. I wakata, pea pehe ki kotoe na kotoa oe kau holomu a, pea pehe foki ke kau muyaki e tau whataha mai I he ahoni, o mome a mai ke tau polo kalama ko ia o atu whakawi ke ua, pea me he 531 PIMO PMN tō ngā. Koe ahoni o ke aipe ai whanki o ngongo te o atu pea pefo ki ki hono toi whamanatu atu pe ai ngahi me ana e o atu pe ki mu a I he ahoni foki o ku fiafia pe ke u o ata ngai whamatanga ke a ngai ngau e na e lava I he ngai ui ke ku o mahiri atu pea o atu pe mo e pōpua ki whieka o ngā mamahi he ni ki he me mipa o yako tutuku ki hono whamiri ko e me mipa ko e ni ko e me mipa ia o e to uako ko ia o e funga kawa palu noa walu taha I he tahiwa walu noa e hua I a Pauline Mafi ki Tonga High School pea nene si pekia I he aho wanima ko ia o siulai o wanoa wano aia I he hiri ne mahoa na ilo aia ko Pauline Mafi tuitupo I he e fiafi aho tolu ko ia o akosi na e lava atua e tau ako ko ia e fungakawa walu noa walu taha o whafofonga I ai paresteni pea moe toenga o e kauaka tutuku ko ia o Tonga High School I Aotearoa. Nei whahoko ai whailo tuko ni, na e o skole pe he tangata I paresteni ki a whaifekau mo te ki ai whakatou, kene tataki ai whailo tuko ni, ai ana e whakahoko ia I halo a funeral home I Pemiwa, pea na e kau ki ai pea mo whaifekau o Keti Tavalu, pe foki ki he sea ko ia o e whungakawa, Pauline ne tuko niua taufa, mono tuko ni, tangoi, kola moe tu I tiweti, pia moe toenga o e kawaka tutuku ko ia o e whungakawa a te aroa. Pia na e whawhiwhia e mau lava atu ko eni o whahoko e whatongia, pia moe ofa, ave ai ofa, pia moe pare ai ako tutuku o whahoko e whailotu. Na e iai ai toketa, toketa rinta manu atu, pia moe kauholomu a tokolahi, pia he foki ki he kinautolu na nau huheta o e taha ki mua ea ki mautolu, ai koe te wako e au lola fituhiva, whawhiwhia au pito e mau kau whakataha o whahoko e tau pōpua ki whamau vai, ala e tau ofa ki he pekia, pea pe ke ki whanau paia. koe whamalo atu pe, ho mou tokoni mai he taimi kotoa pe, o kui atu ha ngahi kōle kia ngai tokoni, pe a kufifia kola vai fatongi a koia, fatawangi kene toka i hendo ngā mui fie maari e au tau eiki. Na e ange koku whahohane nai, nai amana ke mā whaho ko polokala mā mula atu i he ahoni, ka koe uia koe ne e si mo ua i taupu pa mō no family o kuna uia i he e nau vacation for family, pa nei e nau ngai polokala mā nai set up au klesia mō i mā polokala mā. Ka nai mā uwhainga maari e fine motu ani ka pehe fōki ki a skes kei tari, whakarafua a hala unga o mā lawa atuai o whahoko ki whātaha pe a moe tangata iki pareseni ki mua koia pe a ne wholau atu ki tonga ae ukuloro tonga i tonga e tau pareseni e ngai porokalama asia toutai pe a toki foki mai e ahumoni te ka koe makatu unga o e ki whakataha koe ni nai whahoko e aho tu si te uwikeni koe siope ki ngahi porokalama pe a moe ngai fōtutu e teu teu e tau wholau ki tonga. Ai ko mea lalahi e tōlu uluaki, ko te teo e tau wholau ki tōnga i sune e tau kahau. Ko mō osi mea i pē, ko osi mahiro ngai aho ko ia katoa ngā, kamatai aho ua, kamatai pule lulu, to pule lulu, pule lulu, to pule lulu, falaite, toko nā ki sāpate. Pea koe, anga koe fōtutu, te teo koe tau wholau ki tōnga, koe e mea mau inga e ua ulu haki, koe teu teu koe ke tau kauat ki tonga e tau i he konga koe e katoa nga te tau whakahoko i he tau kaha u hono hufi koe a o e clock tower e. Aia koe tau taua ua si eni. Pea koe tokoni koe ko hono whakapaanga koe ni o e langa koe ni o ku osi kamata foki hono teu teu e ngai fatongia koe ke langa. Na e pāsia i he eno jeno meeting i tonga, pia te o mai pe ki eno jeno meeting, koe nea whakahoko he tauni, koe tau e tolu. Aia koe ua nima, tau ia ko osi, ua ono, tau nia, moe ua fitu, tau kaha uia, koe ngai subscription kotoa, ai ka ua ko tutuku ko ia, ai Tonga High School, I he tapa kotoa peo mamani. Aia ku ia e kosli o pule, pea moe kau me mipa ko ia i Tonga Eiki, pea moe ngai septa kotoa pe, o ku ia e ka ua ko tutuku ko ia i muli o kawa ki tau tolu ko ni he septa Aotearoa. Uo, loto taha a ki nao tōna nao mau whakataha ne mau loto kotoa ke tali e fōtu uko ia pia ko lawe ibe ko stari pia mga hi chepta ke kehe panga e walu noa ke he tau walu noa ke ua nima walu noa ke ua ono walu noa ke ua noa ua fitu whakataha ia mau e panga e ua ngea o whanoa koe kolele wa ok teheni e whaingo ki tau whakata wakope oa. E ema whataha, na e whapaka tutuku. Whamole mole ae kau palestini, me kau skelitari, kau wangi, ki tau tolu unau tataki e ngai to wako ke mou whamole mole, whetu utaki ki tonga, pe kou tuipe o kange pe ko ki mau tolu ko osi whetu utaki mai e mau palestini whakatoa koe whungakawa, te flustiweti o omai e ngahi atutu uni ke mau to wako ae wanga pehenia. Nusilani wangea whanoa Nusila. Amerika wangea whanoa Amerika. Australia wangea whanoa Australia. Peko whepe feitu uke iai te ke ngawe aki pe currency o whanua ko uke iai. Peko tonga lewa tena wanoa whanoa tonga pe. E anga koe ai whaka uhinga koe a Palestinia o whungakawa o kuanga peheni. Tohi kotoa whoke ngai hingoa, pea o tau osi o mō mea i pē, pea o lawe i hea ngai tau ngau e koi au whahoko he ni. O kia i pē ngahi to wako ia o ku longo mo ui au pito. Pea o kia i e to wako e ni ihi koi ko ngā pē, pea o kia i pē ko ngai, nao toki mea mai pē na tolu, he aha koi o ku lotu ia i ngai aho, puka ngai kātoa ngalala, pea o whafo o whapē ia. Kai fuke ai o lao i pia. Ka koe, koe uhinga koe ni hono ai koe nke ngau e aki pe ngai currency koe a ki nao tolu o kui muli. He lava pe ia ke tokoni ia ke a ki nao tolu ta pehe nao less active mea ki tau tolu ke si totongi mo e nao subscription. Pea oku o mai fuke uia koe ni paute, wakai atu ki take ngai to wako, o wia e ngai mawhana ma kehe ia, ki tak taha o kumi mai e nau to wako. I he mau, whanonga atu koe ni ke mea whaka e ki koe ni o e toko taha ne mau hu whakataha ki he api a koe te wawau noa, na e hiri koe ia pena e mau whainga maari e a ki nau to rui he, I he mau to wako ke toi o kumi e ngau to wako koe, o koe fuoloa e nau puli, te whakafoki mai ki nau to rui koe ia koe, koe fotu tu uia koe ia o pehe ki he tau te ufolau koe ia ki tonga. O koe ia I foki pia mo tau whatongia ki tau whakahoko aia koe tau kaha uia, koe tau whatongia pia koe whakahoko, koe uluaki, koe whenga e tau taki wangi au whanoa ai toko taha ke awe ia ki tonga, awe ki hoto ua ko ki tonga. Ai mau, koe mau loto taha ia I he mau whataha pena o si whaipero toi ia. O te toi toko lahiange ke ngāwe atpe whonga ko ia tō whihai ni tau kātoanga o mau whātonga e pe matou o kulongo mo uiange pe ai au ke tō wako pau whāfo o whāo pito ia ko loa pe ke tau kaukotoa ki ai uloa ki a koe ua lewa nā mau tala noa ke matu I whoko e taimiko na e whakahoko mai ai e tau fitu hiwa ki he ni he mahi ko sune na ye me ala la hewa na fa pa sia I hela lo tonga e ka to nga ai ko ulo aki ni na ta no at ki ai ya ko iwa le ko I pasi ko I pasi ko ke ave ki tonga ai na tali le ya e no sila ke ave ta pasi na e ya e pasi na e fa e to kan aki ai ko pasi ko ni ku tara na ki ya pe ko pasi ko ni na os nga we aki pe ya kana e hiri ko ya to ki review atu pe ai ai anga ko ya o tu unga ku ya e pasi heta ni mi na mau faka kau kau le vai e mau fata ha ke tu ku pe ai pasi ke ke fasi o pe ai o kala nini ke fai ngo fu ka ki mo to lu ko ya kau ensinia ma kau mekanika ke mo a to ko ni mai ke vakai e tau pasi pa to ke ave ki tonga ai ko ngai me a la la hia e ua I he to lu ko ya na ku tala no ke ai ko to lu leva ko tau ha ngai fa o si ai fa le le ko ya na fa ko ke tau ko ni stu to ne na ya en ai ko ngai na tau lo to ta ha pe a tau to lu ko na da tau kau ke fa ta ha na ma o tau koram pa e tau loto taha na e pehenia, tau whakapasi eni, na tō mui e tau lesisita. Pea hiri ko ia hono konfirma e tau lesisita, tau toi foki mai rewa o tala noae. Pea ko ia na e fuofi foki ai katoa ngā, pea na tau tāwhataha pe, aho tau wiwi, mo e tau lotu, pea mo e tau whenga kotoa pe, ke lava lelei e tau katoa ngā. Pea ene lava ko ia, e te tau whenga lewa ke tau hanga o whakaosi, e tokoni ki he loia, ke a aminiasi ke fuko uhia ke whakaosi ai ne ngā we, Poko haha ngai information tene whee mao mea ki tau tolu, whee mao ki tau kau toko lai ki ai. Koe whakao si I lewa, koe whamanatu at peka waka tutuku, tau whiri la ka ngai tau kaha u, peto kwhai ai whola o koe ki tonga. Ie tai ni mi, o te iai ke mahino, pe koe ha ai aho koe ai whakahoko ai ai tau katoa ngai e walu noa he ni pa tau tokio ki tonga. I he taimi whukwe na tau whiohia I sune pa mo ngai chepta keke o kuia I ngai whunga keke pe ai ngai whonua he ai kuk tau tolua wha lama mau pe kato ngai ni patoki a whai atu ai whononga ki tonga taime ni I pa taime ni I wholau ki tonga kato ki o mai o whakahoko e aho ka ko hangi pe ko te whanongat ke ki he Amerika pepehe ki Australia na whokeat mehene o kaike tue iai ha katoa ngai tue whakahoko he pia iai e ngai chaptae iai ko ngai ni ihi I Amerika na na whokeat pehe ki nao tolu o tue whakahoko e nao katoa ngai bau whafo whapito ka ko ene mahi no pe iai hiri ha whoki mai a e tangatai preseni pia meitonga pia te mā toktala no alewa ki a aho ke tue whakahoko ai ai whakataha ko ia ai komiti pia ko ne mahi no ko ia pia te whaile vai ui atu ko ui ako e ngahi nei a ngai komiti e te whema o ke whahoko a ngāue ki e te teo koe tau katoa ngai e tau walnoa o e ako. I e hiri pe whuke ai tau walnoa a ngi koe mō mea I o kia e ongo tau wako e ua o kumulea o kau ki ai e tau wako ki tau pehe koe walnoa kau ki ai me konga e waltaha pia koe walua kau ki ai me konga o e waltaha ai o pehe koe tau behe koe funga kawa o kau kia e walu noa walu taha koe whae mata koula kau kia e walu taha walu ua aia koe ongo kato ngai au tau tau pe e ngai tau koe nika hoko mai ka koe ngahi konga lalahi ia oe mea na mau a whaike e mau tā noa ki

0: Natolgoni fitu ngofulu, walu ngofulu na tahua tai ki tonga high school. He unga o tau peitu peia ki kawolo mua ke nau whaho ko tau tolu ni hitai nimi, pei ai pe taimi e vilo ia ke hiva ngofulu, pea mo e ua afe, ka tau nofu ki tau tolu hita whako e koia. It comes in roundabouts, ai eko ki tau tolu koina u tau lava, koe mea ko tau peiti tau whakahoko, ko ne lava pe mea ki tau tolu me loto hamari e ko ne lava katoa ia. Da ko wha malo at ka koe, pia pe ka te evita, Filipo mo ka unga aue, si kei o mai taimi ma ki mau tolu, pia ko tui pe te fok mai hoku hoanga aue, ha taha pe e ongo hoanga aue, ia whakafua pe ko latu I e pokalama oko, ka koe nga taanga I e tau polokalama, pia mo e ka waka tutuku koe a ko malo nga tonga, pea me a te aroa, malo a pito ho mo mea mai, ka mo mea tau tok whelongo aki hau I ke ua mihene. Malo a pito lenta.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe, Maria Apikotoa, ai whakahauke polokalama ko ia kawa kututuku tonga high school. Tau tok whelongo aki I he polokalama hoko. Malo.
0: Malo.
1: Ko tau tai miko o se miniti e wongwa me he taha. Tau wakai mua heke lile a vai o vuna. Lile a vai o vuna, pia mua e foto e siuna mei moana. Mua lolo tonga mea mai eni ki he pimentonga. Mua.

0: koe fasia o e tangata taki tau I e mala e sipo ti talano he spoti e aoni ka tō ngā mai lei hiva I atu ia e po te mani ka fusi me tau taimi toi mini te wawalu ki he tolu ka tō ngā malo e tau mao e aoni ko sa tau ke osi tui te unga koe koe toi pe puti ka ke fononga motu mano atu koe ki loto malo, malo e tau mama
1: malo, lindang, kore peke u Ufaabek fatapu wo spetak mayaki aeta bukalama letio e tona koni bako ufefia laike faho kwa te bukama. Ogu ya fuki ta ogo ahe ua me itonga kwae koe kusayako koe oe komiti aterita koe a tonga pape fuki na u seniare ko alfreti tuyaramak. Bako ufefia lahi I he fafaga maria ngon tato ni otare fatangi me fayatu. Malo tau maa ke efe fini o tata a file te hera mako pape ki a lolo mana ia.
0: Ka tonga ka taki o ku teke ke na hou mai o ngo tangata.
1: Oh, ok. Iyo,
0: o teke na hou mai.
1: Iyo. O ko e ko fie tala no a beke whanka tato te whanki ko I a spoti ko minuene na tato psiko a goe ne whanku poki a tresko I Skotlani pako e Tani ha ola na ta fwa fia fia. Ne ome na tai ke, ame kako tau sio ke, toki ma o hene fua e tau kau spoti, ke nau tōunga koea I mamani e ta fwa kone aterita. Wangu mahino bea ka pulu ima ta fwa koea, kau ku ta fwa kentun ke tau toka nga I kina. He ku lau pe nga itale nite spoti aterita. Wangu hanko e fiu hou. Angi koe, koe, ngai tawhako e, tau tau, tau milahi na tau kawa e he takimua e ngai sport koni. Paku tau, utu bina e ngai tawhaki na tau wafakunga e tau tohi olimpiki. Ka koe, na kaike fu, o kau tau fia fia ku tau kawa e alea e ngai tawhako e. Ka koe yang fai e, tai tani ke huu mai tau ngatakata koni, kito e whalahi mai mwakakato me, ai, tau polam koe, fafia fia la. Ke te au sio koe ki ai, me lai befo ke tau sio ki tau timne polo, ke tau te whaos ki ai. Whawhiawhia pite o mai no mai ai. A tuunga ma o unga, me tuunga lele tau whiawhia na tau whiawhia ko tōte. Ko sa fo ke ne polo ia, ko sa mai no ia koe, na na kuala whane toki komini weli, he koe hao ia he Pasifiki, tau kau ngā tuelo koe ne South Pacific, ko tau tau le na mao. Nana u taki ai u ko tau ene fia na u hao mai pauku ko mea fua le le I ene tani nana u hua I koni ki ko whai ke huku I komini wei mai na u mua nau ki lo loto hangi pauku tau whaka fia fia au tau tukia ke ola ko ia he koe porola whaka fia fia mo ni maino a tale ni te tonga pauku tau sio ki ai kone chai ono po tu u mo kakai una u hanga tokanga jini Ko nga tōu koe ku nga whakaivia, whakaata mai, whakamama, mō whakaloto lai, e kau nei polo. Ko nga lelei peta whakon na whakalere mu tōanga I kina mea koe. Tōanga kina whanau, ako ne kina whanau. Teu teu I nga tōu mo te whaku whaiana teu teu mo mea. Koe koe komiti a koe kumahu inga. Koe fositino misini a koe ta whakon I spokone. Kau kei kau kutu. Nga whakaongo beke hu mai o tata koe ni I tau sum ku mau inga koe whawhiawhia koe kapana tau whiawhia na tosi ma mau ko te koe whiawhia lahi e mau e na dolu kuna I he e foi bloki ni sini na whano whaaleri mo tawanga I kinda mea koe e ke kau CEO kau trainer mo kau coaching e tawhake e ke a koe poke tahape wai koe lele pega wai I tall shot high jump, long jump, like pole vault, pull a cow, tobacco, headless, when I low, long distance, Ogulahi, how big you have a coach here there at Taha, we invent it, take it. How big I get coach better? Yeah, don't love without the don't look at our pot of pay. A puna have a count of bed, don't put a head on. I'm going to allow love, I'm going to take a pool. Poto pēnu me sio hapo e pūru no akahi, o tāwa e o poto ia hea pō, kei kai kau keke pō. He lawa e tō tāko, tō tāko uma ke, tō tāko wako I, ke whai he fōnga tō tonu. Whai he kaimi to tonu. Mea ko to be wan oinga, e te whai ai mea koe. Bae se tu, o ku whakahoko ai mea koe. Pagua e rewa he. Anga I ina e ku, o tau wha o, pe hui e nata puhambe tola hai ka ofisiale, he ka o sipoti. Ka kono hui ngā pe, te tau pe hui e, ka koe lao I e sipoti. Pau I e ke, iae ka o, Manager ai tama me because for event o ta ko tama coach ya ko ko tama mo tama train mo inga I ta fa to la hi pa be ke de le be be fo ba ka bu na ni ni ko che to ta pe pa mo no to go ne to ga na e fo we pa be ke ta ko me ga to ta fa ke ke mo a ka mo a ta mi ne gu ke ke ku to la hi wa tama coach la na ko tama coach sikalam wa tama coach ke a ka fo ga ho a ka la Kau fatalah dan ni sangat sangat lah imen kau dekau es pe tau pe fa oni mak le de puka ngah mebe ko meb tau fe fa no ngai ko dan boni pe ku tenda te fa ka ka ko mai ni ala ki tau fa no ko ki ai ki yo la ka pan tau fe fe to si antu la ta si at fo ke ka ofisial de na ya pe ke minister mo ka minister do la na na wa ke ki taimina na ye fetu ko ya me ni pitanya na wa fe ke o po po ko na to mai ai o ka mai to kon bo pas pas mai e lo tong ago e fas po di ko bu mi ala ke ka i ta bo ta to re ta ve ya ba me ke ge o fa na nga o mai lo wa ge na nga o e amu to wa dai mi no ata ko na to di dai go pe o se na fa ta o na lava o feinga ke o gemea ku yai ka kai tonga. E na opo opo, o kau wai mea. Ko fukalo to lahe ia. Ko fukalo to lahe a bita kau mai te sio ki kau. Ka kai e fonua, o na o mao kau mai e popo I. Tante fita o ka fai muri. Te tau o hoa e pe kuhanga tau mei tue noa ka pae kia kia. Pea tau ka kai, kia e pure. Boe, mo kau minister, pe pe pare mea. Va monu ia a buli ia mea fa asia pale mea fa me a gai pale mea mo me ke tamatu I ui fo ke ngai me a fa ka mama la ia to ngai me a lai bu ia na ki taimi ke na ka wa ke po po no ta ke kin fa lo to lai ke ke ka na to ko spot ko to ko spot ia pe ke ke ngai e ko ta ko si olo mo ta ngai Kau faham ni ada tetapi faham begini terima kau. Kau jadi tuan tetapi wajah faham orang zaman tu memang folua tau gaya kakai folua kena upo upo mula tetapi nak tau he orang he kau seperti kau kena faham ngai folua gaya kakai folua ke upo nak tau tak kau faham tu lah iya kan. Kau kau kau fikir ke faham program kau ni tapi ni kau bawa tuan mana hukai Kau mana yang beng ai feel kau kau, eh kau ni bukan aku. Fefe na na siu mana wong ai kena tau termina na siu kelawa ni fan na u ki spoti dan kau. Nego naga kena u ikut na kau lah mui mea kau ku. Kau na kau atau siu kai naga kebe the world left out na ben eliminate atau lu ya. Nego tau kau beo feel ni o kau top nine. Final top night. Kau tu kau baca tak apa kita kita mungkin ada shock tu. Kita mah 18 years old kau ya. Kau tak iloa. Kita sama lu kau tu benda ke ya kau ye kos kau tu pau. Kau ni lah ya kita tak siok ya. Kau kalau tak lah ya fikir macam tu. Kau tu kan Oscar sport tu ni. Nau kau. Hoko mai sporti kau South Pacific game. Te na wongo na tau iyo kwhai ngopua. E wongo na tau ilo e tuunga na nau iai he Commonwealth. Maalunga ang e Commonwealth he South Pacific Game. Pa te na wongo na tau u te nau teke te nau toe ngāwe maaloi. na ulo nga mata vai vai na gage na wa si ai tum tum to gona na si ai tu nga malunga na ya e kominuri te na lava na toria o nga au e malo e ko no moni pe te tau si ai nga yo ko nga au e malo mu ko te te ko me be ne ta vai o la ko ya o ha me ha fe au te kau kia e ko te tau si ko aspo ko ni e ha o ki ta ma ko ni e si o Sio ke kakai na nau fe au. Mai fu kakai la la. Pea ku kakai sino fe fe. Kakai la la fe fe. Na yanga fe fe. Ane si pinga. Tolo anaya. Pep na yanga fe. Ne lo ya ku. Na e fe anonima. Pe fe anga tu no vae. U kai ke ma. Ma ko ta toto. Boi stilbo. Oli. Ikai. O wai si pinga mo fonga. Ke fai ake. I mea ko tōpi. Ape ko tam koe fū. Te nau, raki, kamata fū, te nau ila ya ngau. Nau mata vai vai. Nau ila ne tōne tamma koe shipping ape. Ko te nau, toki mahe urak takai, o wai tamma koe ne traina. Ko whaeto no, o whakangai, mu whaton tonu, mu whalelei, ngai tawhaki. Ngai tō, tonu ke pehe, o psaia ne, o Upsai e tawhaketā, kua tawhaketā, kua ni ke palele. Koe kua ngai, uinga maro ea, kua uinga eo, o kupau ke ea e tamma whaiako, e fo imen ko tope, ango e koe fuhu, tau si o kia. Koe kia ingo hinga, besai ku uia ku takai e tolu. Pakai e lo takai o ki vaikete nito e lava o liliu. E fo takai o nohoko, pate au kia, te mbao ke palele, nito e lava. O whakarahi mu whai ai, no mreka ke nopo o tūpoi mea lai pēia, ki te whalaoka ki, o te loto si, ka te loto ake mea kou te aro whai, koi mea betene o mai e ola lele. Me pe o mai e a fie maari e ka kita, mo te hep te iloi, o te whakaraka, o te lama whai e lea. Koi, ta whakia kahu ton te tau sio, koi preparation, koi formasino te deo kita, Kamel te kawa poe hape a whainga spoti o uiai e taimi o tūmai ke te teo teo. Wai e mea uina ke te teo teo. Kwa ke ngata pe lere, peke lere hake pe mu lere hiku o lere hala. Mei kei, pogo kei ngata pe moni pe, pako taha pe ngai konga. Ke te maana wa, ke maana wa, ke maana wa. Pog te hako mu ngai teknei, ko ngai mea mahu ina. Mo technique, mo how you do things, mo how form a fire kia, mo fe time you fire me a koya, mo how lo winga, mo how koya ngai me pe. Ko ngai ngai ngai pe mo siya pe, that how pe mo how fe ngai sporting de kawai. O ko te nop au pe o siya no aya pe ke pe, mo te hape me o lava ikai. Then the pe ko hamen na ke ki u lava ye, and for ilere ko, hamen na u lava ye for ilere ko. Ngai haa, The Mali and Tami sports for Golsi, of a cow for game, or come a tamba kai. Well, Tami, the sea of work out tamba, Fayako, Umahina, now Potomo, now Pilo. That's if you don't have done a puna, along with Uncle Santes, I'll tell Kate, because you do bow. Tami, now Punai, now coach, or two bay, Kalta, Padata, Benipuna, Maronga, Pepeke. Ke pole vaults, but ke long jump, triple jump. He to long. But we can not do CEO, I can go now, puna. The way them little bed, CEO, Tamafia go bed, Puma ma or to u, or puna mei. Because Mel Garuque or cow her part, I'm going to cut. I'm going puna cow. But for it to shut down, let it be my cow. O tu ia koe ke au ia ki olu mai mai e ne lele. Tu pau ke mao e speed ia koe a ke te au ke unga o ke ngau pe for involved ke a ke te au ke tawha ke taha tō e tawha ke taha koe pā. O pehe pe hanko mea koe. Koe ke teo teo mao inga. Haa ngai mata vai vai. E sio puha mena ho. E sio fie tamma coach ho whai ako. O tu tawha ake. Manifo ngai spoti a koe ni. O ku tapu ke te o e kau tu o e kau whai a koe a tu o e mara e no tu. Koe whai bē whalei, o i whai e tani teu teu. Tene ato o whare i koe kumadi kapate ke oma ko e paka ke toho a rifo mai no ke maloi maloi ho lele ai po pe pe wa pa ti a po ko tau e pa ti ke teki ke oma e pa ke hao mai no le tai mai mai ho mo lo ke oma e ki ke au ki o lunga to ka ko ngai de ango ko fu fu pe ke fu la gena o le ko ta ta we fu fu ko sai te pu mo me ko ko nga te ste bu ko nga ke ste pu be ki mui ko ste be ki ta fa ki o ka le me nga tu ki ka e ha o ta fo tu ki ta ba ke ke nga ta be ba e ko ki ka lo mo u lu na ka le ba e ka tu ma u ya ma no fe ha la ko me u sio pe ko ka fa ya me ma u nga ta u te u ma te u te u ta la no mo te fa no o me la ke te fa no ke ke e sare e fa nga ni mo le tanto pa te tari pa te alo fa e me ko ya go me be una ilo na sina do mi tu a ka pe pu ha pe sko a ka wa ga bulu o se malo o una o ma mo fa gi ko fenis do a pe tan malo o ka sa e no ho no o no ma ma ha ya na ai ma he me le sa wa ka me ko mi fa mo ga me le le na fa ga ho ma me pe con moi fora le to la pe sio ke na ta fa ke ke con na fa ton ye na to la ko ko me ke tali o ga de to fa ha to lo to ki ta ya ko pa be ke te fa lo ke ke fa ya ko ko se pe fe tu ko lo ki ako ko tu a spodi mo fa ne no au na ma au ki ta va ne no no pu ke uo pu ke he pe na pe pe ma fa ho tu la go fo ko ako Vere Pelu, que puke no Vere Pelu, porque Masila here, Masila moimi, porque era ahí, me ala yo. ¿Cuál fan, me que tau fare, que tau fanao, que tau toconi, leia, canao, todo molanga, que spot. Mao me, que hay que lava, mao, me poní, porque hay. Venga, loco, a tu abe, papé, que. Yang itu lo lo ulah itu kita seperti tembeli, kau tahu lele ya, tapi berapa agak pulu lele mengait tau frako ya, aku lama kau diisiau ya, tau frako kau ni macam tu berke, crutches for boys from St Andrews College, kau ni tak berwah bukian, tahuah tahuah, tapi lele mengait tau lah, kau tahu, yang lo berke lama berbual mampu ni mahu ing. Mauinga ia hataya kita ke te faa mea o te feinga pe ke te faya kato lele taa mo tauhe ngai mea koe kake koe nai nai nai pe ia ke tau seka koe lako fefeo koe ke tau foki mea ke tau malai koe ne athletics ye komini weli koe nefu kia nano kawa fefeo la kau foki he e ki tama koni tu ta iloa e ne. Paka he isha tuko ki tama na ono piki koia he kau faya koni tau atima te li ta koi ho ki tama tu kula sino la. Fai toi pento tu sepe kita mo te fuka buwoni ki tama koni le mao a koula mo tama na e mao e tau ki tama koni sila ko Tom Walsh koi e ko sembia ne komini weli. Kau tu fikir nak awal naya Olympic. Kau kita mungkin kalau five atau dua kau, anda lebih ke ya, atau mahu coba kau ke fui, iya, atau fui tahu fasi, wah, kau faham kau kita mana Nigeria, kau kita mana, mak, ariu fikir kau, iya, pokok fute mereka atau bos, orang kita fui tahu kau second to the last. Ovaya kitu. Neu ne Allah kana ovaya kitu. Kana kai ke si ma. Po ko fo tolo fa muy muy kai be ke au. Ai de ko ta sio ve ke ai. Nei. Pe tolo ke o te ha ta ni ke te to fa mai mai ai. Ke te ka wa me. E ko ke te ilo go va nga yo ku te au anta to. Ta wa ta ai la na ho na to ka us. Hete na fa de ka to ki te la e O kita kau lu lu tengah taki kan kau ya. O anda pressure kita ya kita lah siapa kita. Kau hati entah lu tu ke lakas kita tu taki. Tadi gue ke petol lagi tam naji ya, gue tol tak apa apa. Ke hono uwa yang fasi, tol lagi yang fahalang ya tobe. Buka fiti maka tau bos, os tau mo. Nene pepe, waktu mamai, hina hak bewe kene kola. Tanggol ne, muare fwe ihi. Kola hif beo silima. Tadi gue, tapi ke, tanggol fiti fiti ane mawe kam si. Ta amelikina, ele aga kote siupe ke si no. Mahin no goe, go si no goe, eki tamu nene mau. Kong kong, mai no formasi no ya ni, kerja no perlu kilainan ni tu, tahu ye ya harus no, kerja mau yang malu hidup ya kerja tong ikan fikir, kerja mah no tu, tapi he kene istau kene fakir tu, ofo, mana tu tahu be, aku tahu mus betam perlu no lah, kamu tu pula, aku advantage ya tu mus, ini mau mai tu, aku no si no nak lah. Kau tu nak kaji entah fuga awal bebe ya, kau ya bet entah. Makau ni aku tu suka. Tapi siok ye ke was it still good thrower? Yeah, still ball thrower. Kau saya nak tolong dia makau wire, wire apa? Swing yang orang tolong ni kau pulu kau. Maria lah. Kau tu siapa kita makan ni ane mau eh tolo kau siapa ni si binga kau mana nak kehijian ni orang nak tahu maaf ni tak kau tolo kau kita mana ni milo itu foy milo mana foy swingin na tofa tak kau tu siapa kita makan ni kau ni milo itu kau tu aku makan kau ni milo nak kehijian lepas sekarang ni nak kau mama ni kagak ni mak aku pergi tobi tupe ipe foy Fokasi. Kalau kita mahu gue sekarang gaya gue berfasi untuk tuan omang yang dimilahi, atau mama orang yang ada ni lah yang dimilahi gue omang, gue mama orang yang ada soi bulat tempat release aye, a ball thrower. Okay, gue nak depan itu sih kita tahu, kau sih ke kita mahu gue ni ke Taiwan, gue tahu dia latar belakang ni sih. Oh, ilo sangat tebel. Baru tu ko tebel ni semua sih noe ke tu sem weightlifting. Ke malo ke ni lo kongo kongo sih lo. Kau tu ko kau lelai peke. Dia. Baru ke ngat dah nak aje om lagi ke faham ke yang tambah coach kon. Iye ke kau sporti fah golisi. Nah, ya yang tambah tuan nak tuan kia ini. Bagi tambah ko munga. Leao, nere mai u long distance. Pepeheke ki tamma milia hona e maano hi ngoa le medium distance. Kako I tamma au ne maa e lianao ne maa e light height. Tamo e hano e tamko ki iskina hai, ki aiku ne chokai, tamma ngalala. Ko fi e maa e ke medium distance, short distance. Kako tamo chio koko, ko mong leao otoni ken la sio ke kalas pe no tuki mua la la foi cola e fa be lima la sio gai mo po shipping a ba in o shipping a lele na no fai o de o sio ngai ke te o te min ke wa fe tonta ke ta u sa pacifica
0: katonga
1: ko te ko e tanla io
0: katonga a fa malo la ke te ko Iyo kata ki pe mau tala no atu ka ko lava eta taimi ke ahoni ko tu pe na ya fatonia e na mo ua e ngo tangatani ka e toki vakai na na fainga maria ke na hu mai hu ka no fa malo atu ke te
1: malo bito linda ko ta u mata ga e to programa e ngani pa malo bito e ma fa mo mo re pe ko tu pe to fa kat mat mi o kes ko e electric malo bito linda pa ke mo ma a weekend ele alo
0: malo
2: Ko vai maalala tua kalang, me kautaha e Planet Gas, me na whanonga mo tu waki ke wikeni. Malo vai.
3: Malo e lau maalia hau eiki lelei, ai top kotoa pe mume a mai ke polo kalamani oku. Ta e fie tu oku a ipe o ato e whanonga, te aki mo tolu kotoa pe fie ma uko ia ho mume a lele. Kalas kotoa pe me a lele, ma uia I e kautahani, a ia e lava ma u ato e ngahi te ango fulu, mo se a hiva, Alo ai pe foko a o sea tani ma ki pasi. Pe koe a pea mea lere o ki fi mau e lava ki mau atuia. Koe finance o kwa ingofua au pito tau tani. Ma o togoni au pito a koe kotoa pe koe ki teo e tari koe ia finance. lava lele ki to kone a te kautahan kat moto. Ai koe mea pe fie mau, koho ai ti pe kau mau ki pe siripi, ta lava lewa ki whaia te to kone a kati moto. Tau pau ke ke telefoni me ka te au e fika telefoni, koe noa wo ua noa fituhiva, ono ni maano valo, pe koho au tonu mai pe, koe mau ia te e fika te au fituono ei, e Nelson Street I onehanga,
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: E whainga Māori e koe ni, o ko mao whainga Māori ai ai PM Ntonga, pea moe minister o e Internal Affairs, Employment, kakai whewhine, Social Protection, pea pehe whoki ki e tau tupu, pea moe sipoti, Honourable Whane Fotu Fituafe. Mālo e lau Māori e minister.
1: Mālo linta e tau moe ngau lai meena, mālo.
0: Mālo au pito minister, pea o kufa fia fia whoki ai kau whakataha mo koe he fia fini, ko ki mau tolu koe ni, koe mau whakautua pe me whetuoni o tāri pe whainga Māori e pe koe taimi o ku mō mea mai ai he ngā whakataha koia o ku whakahoko I mai ki tu apure angani me tonga ke tau kau whakataha ai mau mai haki o ngongo pe a moha whakatala noa whikau aki pe a moe tuunga ngā hinga au e koia o ku mō whakahoko I tonga eiki. Ko lawe I pe foki ai where mo whafu ngā whatongi a pe a moe api api taimi ka o ku mau lau koloa he whiawhini e ekminista ai lawa ke tau kau whakataha I e polo kalama. Te foki atu kia te koe ko lawe I pe koe polo kalama a ahi foki koe ni whakahoko whakata auia mi he potunga au e koia ai mia ke mea mai mua ki he uhinga o e wholau koe ni pe a moe ngāhi whakataha koe au whakahoko. Mālo.
1: Mālo apito linta pe a koukole pe ke hufanga ngai whatakotau pe ko lawa ke au whaki atu I he whama whola ata pe a moe lea kai ata pe a moe whirimoto ani ke whahoko e whataungia o e e whiawhini pakoe whamalo linta ko o tuku taimi he ki taim no no na e whai ata no whakaha te prokalamani ke maa whainga Māori ke ta pōtala noa koe uhi koe ngai whataungia ke whanua. Angai pe koe au ke lawe I koe pot ngā ue koe ke ngai ngā ue whalot whanua o ku malu malu ai ai ngahi waa ngā ue ke kehe o kawai ai tau tupu, koe kakai whewhine, koe sipoti, koe kau tōlekeleka mai kau whaingata ia, kau ke ai moe tese kau taklotu, pia moe waa ngā ue ki muri ai au tau ui koe overseas employment division, ai au wha malu malu ai ai ongo polo kalama ngā ue lalahi, e ua ki muri koe taha o kui New Zealand pe koe RSE scheme o ku iloa pe ia I e toko la pe koe taha e moe pule anga Australia ai a kui koe PAN scheme pe o ku lere mai ai while motu ani pe moe pule o e wa a koe ngā ue ki muri le nolo la kai pe a pehe ki he ongo ofisa e ua, koe ofisa e taha, koe whakapaanga pe I e pulenga nusila, koe role for all we na e lava for tuu, ko wholau pangai, koe welfare officer. Whi mao koe ono teu teu, I pia mono council, oi tau whanau kau mo ia e ngai teu teu whakai loto mo whakai ata mai mano teu teu ina tolke nau wholau mai ki muri ki whakahoko ai proklama ngā ue koe ni pia kau ke ai pia mosione wihen mosione koe tō taha inu ne toka ngai ngai mea ke visa pia mono whawheho hoko taki ai ngai proklama train ki mu a pia nau toke o mai ngai mea whakapepa koto a pe I he e whea rea aki whikau aki me proklamani pe mau I heni ki mau tōlu tō whā ko ia, pe a tānaki mai ki ai, pe a moe kau ngā ue, ku whaka ngā ue, I pe he pule anga tō ngā, o mau I pe koe kau country liaison officer, pe koe kau officer ngā ue, na ngā ue I Nusilani o ngā ue whawā ofi, pe a moe kau ngā ue, moe tau whānau me ngai ofe fine, o ngā wholau mai, pe a mo whawheo ko taki, pe a moe kau pule ngā ue, pe koe ngai pule o ngai whāma I Nusilani. Ai koe ai toko whā, e vai ngā o kalani, kui a se fita hao uri, pa kui ai pia mo Māsela, kalani wāl fotofiri, pe heke whai whekau a te evita, o ku ngā ue, vahe ngā koe ni he Meritoni, o mao atu mga ngahi area, koe ni o au mai ai ki Hastings, pia mo Nebia, pea Hawke's Bay, pea moe tau tō taha koe whai whataungia mai pea mei saute a kopita. Pea mauma e whainga Māori e linta koe mea maho inga, koe polo kalama koe ni koe tau ni taha hiva a hono whakalere. I he wheare aki pe koe bilateral agreement tonga whakataha pia mwai pureanga tonga pia mwai pureanga nusila. I he fie mau e tonga ke iaha ngai whainga maari e ngā ue ma ahono ka kai ki muri. Pia i he taim tatau i he si i ko ia e kau ngā ue o ku lava ke mau i nusila ni ke tokoni ke ngai ngā ue whekau aki mwai ngai me aki e whāma koe ngai me aki he whamon manu i he tawha aki koe. Nai whai ai whealea aki koe ni pia saine ai agreement koe ni o lele mai aki linta e tau ngā ue ta ue waiwa. Kone au ke ua noa ua fitu ke ta ue wano noa ia kakato e polo kalama. Pe oku whakatou benefiti pe oku whakatou le leiloa pe ki ongo whonua. Oku le leiga ki tau tolu ki tonga, pe oku le leigi nusila, ko hi oku o mai o tau kakai o ngā we, koe productivity, pe amoe ngai fua koe o whonua i nusilani lava uta, ki tō pule anga mawai, ai pa anga lahe ki economy koe a nusila, oku fie fia ai a nusila i eta whakoia. Pe koe time tatau pe linta, koe whainga maari e ngā ue, ko hi koe e tau ni ihi i tonga, kai ke ia ha mau anga ngā ue lelei pe tau pehe ku kai ke ia ha mau anga ngā ue pau o nau ma na toi fai ngā maalie ke nau lava mai ki nusilani pro kalama koe ni ia ngai waha taimi o ngā ue pe a mo whaha koe ngai whi lau lau koe ni ko uhi ko nau ngai family pe a nau mawai ai se niti pe tau pehe koe pa anga o ku malahi ange ia ia se niti te na wala ngā we i tonga, ka pauna nau i tonga. Aia koe koe whakakau kau wha ekonomika foki e rinta na e o mai ai e ngai whainga maari e ngā we koe ni. E koe taimi koe o ku hawaia tau kakai o ngā we koe i Nusilani, pe o ku nau maue income, pe koe paanga hu mai koe ia, mei mei koe kakato e ngahi, paanga ko ia whakafoki pe ki tonga ki o nau ngai family o whakahoko ake a ngai whiema wha family o ka wai o no langa o ngai whare ke nau maluai ka wai o no whakatau a ngai mea tokoni whakatau hawala whakako i e nau whanau o ku ka wai mo e aiha ngai mea lele ke nau whifononga ake moa ngai ngai kawenga whakalotu o kai ke whakangata ngata ai ngai aonga ia oe mauanga se niti koe ni ki he ie taim koe oku foki ai ki tonga ki ngai family. Pea taim tatau pelin ta koe ta o kotokotoa pe koe taha e paanga lahi taha oku huwange ki e fonua me muri ni oku whakafou ia i he remittances pe koe paanga koe oku whakafoki ange e o tau kakai tonga oku nau i muri ki o nau ngai kainga mo family ki tonga pea pehe pe foki ki o nau ngai maheni. Koe koe uhinga ia e linta matu ak mahu ingai ai pol kalama koe ni ki fonua pea moi pule anga pea mo tonga. Pea te o atu peha ngahi whangaki i teita ke tawa kai ki hai o me i he tau kotokotoa pe o whaka awalisi ki kakai e wā whe tupu o nau mae whainga maari e ke nau hau ki tu apure anga ki nusila ke mao nau whainga maari e ai pe a ni ihi e wahenga o kalani koe ni ihi ku hau ki he katikati o hawai ki taulanga pe a hawai pe ke Hawke's Bay pe a iai mo ni ihi o ku nau ngā ue feitu at Hamiltoni mo e ni ihi o ku nau i he saute pe a koe taimi ni o ku lolotonga holo si se ni he taimini o kutoki ko hipe koe koe tuunga koe koe oe anga oe ea o ku pick up si se ni ko anusila i he laina o katopa o alwai ki tise mao lele ai pei ai ki e peleri. Me koe tola hai taha ni ihi koe ku hau he polkalama koe ni o ku nau kamata haui o katopa. Ai aku whaka, o kei toi toko lahi pe, kei lau nge au pe, ki he lau a se, ani i kulotonga i henio ngā au he taimini. Ka kone au ki o katopa mei koe kakato toka toa ia ai u to bongui pe ko approve employers ko ni ihi o ngai pisinisi o ku fenga we aki fakataha pe mo e potnga we me tonga a fakataha pe mo e kau country liaison officer mo e kau ni ihi fanga we e tonga ke nau toka ngai proklama pe pehe ki e pule anga nusila ai fenga we aki ko ni ke lava o fakakakato ngai fie ma o fakapepa ko toa pe pe mo e ngai teu teu o lava ke fakahoko e pot ngā we tonga ku pai ke ngata pe he teu teu i e nau visa fakahu e nau visa o gai ngai requirement o visa ke lave i pe linta fafika o aki pe mo e a simo o lele mo fakapau e ngai me a fakapepa o mau pe a hiri ko ia pa we ki o kutuku he de pot ngā we aki i fainga maali e ke fakahoko ai ki me a mau ko pre departure training me ai tolu ke fa hono o mai ni I ko ni pe ko mai na team leader fe ma o et no sila ke filia to ko ta ke ne ta ke ki kulupu ko ni pe fa le vano te te ma ke he ai ka team leader pe time ta tau o ku o ange ai fa nga mari ke pot nga we ke na o mai o fa nga ai training ke ai ngai me ke expect read through and now I contract ki o go through ke mai no ka nau tolu ai me ako amana ke nau saini ai ai pa anga te nau ma o he nau vahe he wiki koe hae te takshini o to o me ai koe nau tuku hau koe nau super innovation koe a whangi me a whakaiki ki koe au ke lawe I pelin ta o mahu inga ke mahino au pito ke ake nau tolu o kau ke prokalama ai me ako toko toa pefe kau ak mai me a whakapa anga pe a kau ai moi anga no fo anga mo ngai time nga we mo me ko ko funky training I ko ya o fra kawat ki ai mo ngai me fra ulunganga fra kawat ki ai mo ngai me afika aki mo mo lotu mo ya ngai ai ngai ulunganga fra tonga fe fra apa apa aki mo fe ve to ko o fra ko ka to ya e pot nga we ki mo pe tu ku mai ai ta fa na o tangata mo fe fine o na ka mai ki por kalama pe ko tu e linta e time na uhu mai ai e fofo fainga maari e kamata e fofo tonga e firmoto ane a rugby sanuari koe o tau ni na aku loto ke wa utonu mai ke sio ki he prokalama koe ni e koe aahi koe ni fwa hok fwa ta upe ye pot ngawe pia kono fwa mole fwa pa anga oku me fwa kakato pe ye e pule anga nusila koe uhi he oku o ku mato ake maho inga au pito ke maulava mai o vakai ki he tu unga oi ngāwe tau whānau whakapapau o ku koe mea koe na nau saini ai koe mea ia o ku nau mau e na wāo vakai ki anga e nau nofo fefe e nau accommodation fefe e nau mo uilelei whakai loto pia moe whakai ata mai o ku mato ake maho inga au pito ia pia moe whekau kau ake e pule anga tonga pia moe ngā aue o whakahoko he kau country liaison officer, whakataha pia moe pule anga nuusila, pia toi mahu inga koe kau employers, pe koe ngai whāma, pe koe ngai business ko ia, o ngā aue e tau whānau, o ak mahu inga au pito ke whakahoko ha talatala noa, koe uhi koe si o whaki pē, ke haha fonga to lava fagalele I e fo fatongia e filimotu ani pehe ke pot ngawe ko haha me au te kai ke lava solo va te lava e ao ave ki he you know higher level te lava ave ke minister te lava ave ke CEO o pot ngawe ko ni immigration o fa mal mal wai ai proklama ngawe koe RSE no silani. Koe haa ngai mea koe ngai data, ngai information, mga hi mea tānaki I he folau koe ni kene hanga o sio whake aka tonga ke tau e nima tau e hongo fulka hako mai. Ko tau wausia mai ne tau tahiva, e tau wanoa he tau fo'o. Kuia ngai

e te ato ai ngahi pole. Mana tui koe ngahi pole wha sosia le rin tā o kukei ia i mau pe ia. Ka koe taim koutou e mā opo opo a ngai mau ngā ue koe mei tō ngā hano te teo e tau whānau. Ngā ue re rei a kau country liaison officer pia mo e tau kau ngā ue. Whakataha mo e kau pule ngā ue pia mo e pule anga nusi la mo mau tōru mei tō ngā. Tene lava ke tokoni ke whakasi isi i a ngai paupare ma wha sosiale oku lava ke hā mai. Pia koe toutou tala noa koe ni e rinta. O fie mau e ki whai whakatao ma o pe face to face. Neongo pe e meiri, neongo pe tatala noa pe he ni, ka aku mahu inga ke maua o tonu o sio. Pe te wawaha penga hea o sia, koe wha mai ni e nima, pe a moe kautaha lahi e taha koni koe, ne toka ngai ka toi kiwi, mono hua tu bitu apure a ngai nusila ni ono a kia, na mau o sia upia e whai pōtala noa. Hiri e ngai pōtala noa koe mawale a e whanki me a kuri ai ai konga ke mau fōki mau tō whakarere o koe ngai konga o kwe mau ke whakarere ia he pule ngā ue pe a moe businessi pa koe konga e tokoni mai ai a kau ngā ue koe ni me wa a koe ni RSE e pule a ngā nusila pe a koe mea mau inga taha ka te au koe mai whenga maarie ke mamata tonu pe a mo talatala noa pe a mo e tau kau ngā ue. Koe a usia whakangalonga ta. Koe pia toa ngai lo i matarinta. E taim na mau ane afi. Na e fonu au pito schedule ane afi. Ka wea e tau ki toko hongo fulu. Ok nau toko ua noa os foke hongo fulu. Ka toi ai toko hongo fulu. Ok nau nofo i he feitu ua tuia. Koe hingoa e kautaha koe apata. Koe apata. Pea... Mo atu matolu ki he, ke o whakataha mo kaupule ngawe, tamai kaupule ngawe, o ki mama o i feitu u nga unofo ai. O utange peke kautama ke mau whenga peke mau alu ki ai. Mau lele atu, mau fie fie he maa whenga mare, e mau alu atu, sioko nau ki nofo. Mantui na kake nau palan na tote mau alatu. Mau hu atu ko nau ki whare, e ne maa o nau ki whare. Mau pe e nau peito, iai e nau... iai pe e nau mea tokoni, maafana pe iai pe ai, ngai mea fra maafana niongo momoko ai ki feitu, pea mau fetala noa api, ie ngai mea fra hamai mo nau loto, pea fehu ika nau tolu, hai mea te mau foki ki tonga o fai, ke toilelei ang ai e mau tokoni ki mo tolu. Koe tui koe fehu mau inga tahaia koe nai fehu ika nau tolu. Na e lava he ki ni ihi koe nio o mai ai ngahi mea. E lava ke whalerei i ai fua whatongi a koe ai whilmotu an, pe a moe pot ngā ue i tonga. Koe whehu i tatau linda na e oange ke kau pule ngā ue, moe kau take ngai businessi. Ke sika, ke he ngai kau taha ke he koe ni oku mau visit kei. Koe haha mea e toi whalerei i he e mau fua whatongi a mei tonga, ke toi lerei ange ai, a e mau teuteu e whanau tonga ke hau pia me taim tatau ke langa aki ho tau wā whi ngā ue aki ke lava ke toi toko lahi ange ai ni ihi ok mou whaka ngā ue i pia koutui na e o mai e ngahi mea na mau whea rea aki ai pia mau ilo iko ngahi mea ia ke nouti ke whalere aki ai ngā ue koe mea e taharin tā kautoki fokiat ke a koe na e Koe ngai whakataha anga e ni kulupu e ni nima. Oe tau whanau whiwhine mo tangata o ku naukau at ki ai i a ai koe ni. Pea koe mea e taha o ko wongo i maupe. Koe o whakakaukau maupe kakai ia pea whakakaukau me ni ia koe ni. Ko nautolu ia ku o nau maulalo nautoi society. O ku ui nautolu koe kau ngā ue tōri. Koe kau ngā ue uri. Pea kouo ngoi e auria e rinta o ku taimi ke tau hiki me whaenga whakakau kau koia. E taimi kona aulea aiga nau tolu ke ngai kulupu koe ngo os tala noa ke eipa e hoko hoko pehe. Na ap tala ange ka ki nau tolu. Ko ki mou tolu, koe kau ampas toa ki mou tolu o tonga ki nuusila. Pea ko ki mou tolu o mou i hendi, ke mou ngā aue, ko o mou whei lau koe uhi ko mou ngai family i tonga.
pe ko fa amu ke na hanga mai no e na hoko ko ampasto pa fa matala ko hiko time ke nga wele

0: Iai, o mai ngai o ngongo le le, o pe au ke mawai ai vahe le le, pe au ke whakafoki ki tonga, ai fuusirini ko ia, o ke tokoni ko ke lau miliona ko koe, o kune hanga whakamana vai, ai ngai whamili pe a moe tuunga whaka ekonomika koe a tonga. Pe a totonu ke ke ongoi, o ku ke pole pole, pe au ke proud, aki ai ngā ue ho ni mā o kuki whakahoko. Ko ngā he kuke ha ue o ngā ue, ka ku aluho fōha mō o whewhineo ako, o ku ne mā uha mea toko nelei, o ku nofo ia whare o ku malu, o kuke mā whana he wala, o ku tui e ho whamili i tonga, ko uhi ko ngā ue o kuke whakahoko, mo e kalo se whai o ke whakahoko i nusila, pe au i kai ko ha mea si ia. Nai tō uha ke a taha o ngai whae, i he mau alu ki he e-spec, koe whare peki laha i eni kau taha eni nau o ngā ue a tau whanau tonga e whare peki koe ai e-spec pena i pehe he whae koe ni ene vahe vahe fie fia koe ta ue ni e osme ia o ke hongo fulu tupu e ku ngā ue a koe polkalaman ko foki a tea o seng mena fitu ko toi foki mai ko foki a ko e ku ongo tamai fefine lalahi loea. Koe totongi a kohe tōri. Koe ku tamasifika tōlu hao a kohe ni Nusilani i he polkalama a kohe ni university. Koe totongi mo ia e ku hao kueno whakahau koe polkalama koe ni. Pea kou pehe o kou ngoi kou pole pole i he e ku mao e kwhanau hanga he tuunga whakaako lele na ikai teo mao. Ka kuna e maka tu unga ia i he ek whei lau lau o kau mai ki he polokalama ngā ue ko eni ki tu apule anga. Ko ia e rintana e whamā whana ai whanongo koe ki he nautala loto pia mō whanongo ki he ngahi mea kua usia e nau ngai whamili i tonga koe uhiko e nau whei lau lau kou whahoko. Pia o tau ia rinta ke tau to'o e tau toluia e tau whakaukau me fo'ilea koe tōri. Pea moe ngai rea koe katau ngawe aki, koe polokalama ngawe ki tu apule anga, ai kau ampastoa atonga ki Nusila mo Australia. Koe whainga mentality ia o kou whainga, pea kua mau tui mau tolu ki ai pea moe pot ngawe. Ke mau hanga ui aki e ngai lea koe iako. Uhi ke o ngoi ho tau kakai koe ni, o tau whamahu ingae, ai whei lau lau ko unau whahoko. Pea koe paanga unau ngā ue, koe koe paanga whei lau lau, o ku aluia o aonga, i he tawhaake ta haitonga, ki o nau ngai whamiri, i he ngai whonga keke. Pea i he taim tatau, o ku nehanga e ia, o langa hake ekonomika koe atonga. Mahalo koe ki konga ia linta, ko peheke uki ngā tai kai, tu watu pia koe, mahalo.
1: Mahalo pito e 8 minista, pea uki kai foki ke toi whehu ia, ai whakai via e hinga aue koe ni RSE, pia moe pām, ai tuunga whaka ekonomika koe a ato ngā hangi pe koe na ki mea kei ane nai. Koe fūtau e taha hiva koe ni, koe fūtau lahi au pito. Ai whingawe aki, whefalala aki atonga, pia moe pure anga Nusila. Iono whakahoko koe ngā weni, pia koe tui, koe tau e taha hiva koe ni, oku iaipe e ne whakalakalaka ki he mo ui ani ihi ko ia kuna o kaumai i he polokalamani, tatau te fito kapau o kuna o toutou folau mai i he tau kotoa pehe polokalamahe. Ika ngata pehe nau whefolau a ki he kui ani ihi a maino pena te ki ai si o ia i tu apure anga tālonga pa moe polokalama ngā aue koe ni ma wai whai ngā maari whakalakalaka ai pa moe anga mo ui na wako ai ai mea lahi i he mawahe mai mei tō ngā pea hange pe ko ia ku ke mea ki ai ku o si ma opo opo e fotutu ngā aue ia ki he polokalama koe ni i ho o mo ngā aue o si mahino ma opo opo pea pau au pito. Ka oku iai foke ni ihi e ekministā kua lau tā ueni e nau kau he polokalama ngā ue koe ni. Ka ike ngata ai ka oku nau tauhifai tō tonu a e nau area pauwholau peke ngā hi area pauwhaka ngā ue. Pea nau ngā ue mālohi. I he tō koe ke he kaha au. E iai nai hawhainga maarie e lava ke mawai hawhainga maarie o ni ihi koe ni ke nau nofofonua ai ino usilani. Pe oku tu whaingata api.
0: Malo. koe whehu I mahu inga e nā Elinta, he nā u wako he mautakai holo koe ni o iloi. O koe tau a mātu a whaifatongia, hao tau e taha ono. Tau e taha ono e ni e ne kau mai ke ngai polokalama. Pea, mana tu I koe oku ui pe e polokalama I a Elinta, koe polokalama, koe season o ngā ue whakataimi. Pea koe visa koe o ku aiki ai koe ngai visa whakataimi pe. Aia ka pau o fie mao ke toi, e fie mao ke whaiha, ai mea koe nana ke vahe vahe mai, e pau ke toi alea I whakalufua mantu koe ko tonga pe, o ku kau ke polkalama koe ni o kau mai ke ai mo ngai whonua lahi ke I e pasuiki. Ko pau ke toi whaihono tāla ngai, o nā ia pe koe ngai mea e ko pau ke a uia ki o lunga, ki le bolo ma o lunga I pule anga, pe a mahalo e a u ki wharea rea o nusila. Ka kua koe whoka ngai mea ia tau pe o tapu ai ke tala noa. I he whainga maare kona o mao alo tala noa pe a moe pule lahi ko ia o e waa immigration ni ne ulele ki ai ane uko whahoko e ai whakatahai os pe a toki foki mai koe ni o a o mai koe ni ki nebia na e koe tahe ngai mea nai lava ke tala noa I koe toi sio ke toi whakalahi ang e whainga maare e ngā ue whakafou he ngahi kautaha ngā ue o ofa mai ki tonga kono ua na e iai whetala noa aki pe a moe kau pule ngā ue pe nau pehe oku lelei ke toi whakalahi ang e ngai mahina oi ngā ue he wei ai ngai kautaha mahina pe tolu ia ngai kautaha ai ngai visa mana pe tolu ai pe visa mahina e ono ko Australia ko alu nau tolia ke ngai long term visa wa uia ta ue tolu ka wai ke pehe ke alu ai pefu ta e tolu kone alu pena kone au peke ki foi taimia he ta o break I mai ia ha ui hanga niki livi o foki mai peke apio wakai ki ono family po hai tunga pa tok fok aia koe ngai talatala noa alu atu ki ai pea koe ne kawa I pema ngai mea kona nake o mai ka wangai pe kok lau o ku ngari si ianga e taulea ka koe funga au e koe e fai ki ai kua pau ke a uia ki he pure anga whalu fua pe a au ki whale area ke ianga e mea kua pau ke liriu kua pau ke tipeni i he lau maari e re rei ki ai pure anga o e aho he ko a ia rinta o kune ta e fie mao e whainga maari e koe ia ke nofo fonua I nusila ka ka uhi kulolo tonga ui pe skim koe ni koe seasonal ui ngā koe whakatai ni pe he koutu I osi pehepe pule anga nusila o na os o mai pe ngai whainga maari e I he tau polokala ma koe ni lulu paaloti o whahoko ke iaia ngai whainga maari o tonga mui ngai whanua pasifiki ka kai koha mea ia it's always o nof pe mui hau ata mai pe na ela pege ulea ake taim koe na u na u whetala noa ake ai ka kwange koku lau it will take time pe ako pau ke tipenia I he ngai tau mo anga we ai pure anga oi aho I New Zealand. Koe nau lau maari e lelei peki ai ulawa lelei ke whakahoko. Ka koutui e rinta, koe whahinga le ko oti lelei o hataha kua toutou hau ki New Zealand I hatau I taha ono. Te eke ne maumau I halao, pia te eki kene pia koe pia e taipana mau ala ke ngā kau tahalin ta e nau whakamalo. Whakamalo mai e ngā wele reiko whakahoko e ho tau kakai tō ngā iwi malo hi iwi la pia ngā ue whakamato ato pia nā nau pehe oku nau veliu oku mau fuku fie fia mo fie mau au pito e kakai tō ngā ke nau kau mai ke ngahi polkalama koe ni pia kou pehe e rinta o kou tui au ia e iai pe ai pāre ia o ni iko e ni koe hui koe ngahi ngā uere rei o kunau whai pia koe mea mau inga tahaka te au nau observe me tau kakai koe nukau e proklama na nau fiefia nau fiefia ha me teki nau tolu fiefia olua o kunau nofo a whare o kumalo pia maa o kunau maa whana pe o kunau maa kona pia taha koe mea koe na nau saini ai pia moi seniti koe o kunau mau koia pe unau mau pe una lava le lei pio fa hoko na un ai fatoni a kitonga linda ka pa te ke ke ma pe hau hau i kai o pi ai pe ai ngahi a fafe atungia o ngawe o ku kawai ai mama o fuolo a me family ye tai meta o fa ngalo ye heni o ki ai ho a mo fa na o mo tamai mo fa e a eh ka ko e rinta o ku fa au pe ke holo ange ke holo ange ai ai pa pale ma pe ni ko u hi ko ngai te te wok fa me tonga pe mo fa ngam mari ke ia e ka country liaison officer i heni o ku na a ahi ma u pe ke ta fa na he ku ma inga ke reconnect ma u pe mo fa na pe hange ko ai ko ngam ha o ko ni o ku ma to fa ka mana tu pe ka ki na to ko ka am pasto na to pe ke na o wa na nga fa fa ngam time o ku ngalo api ko ne ngalo pe api ia e palpare mai e hoko e foi waha a koia. Ka o ka pau ko tau whaka mo o ni i kua ni i ko tau ene taha ono pe tau e hongo fulu e nau o mai o nau kei tau hi peo nau ngai fua kawa pea whaka hoko peo nau ngai fatongia pea motokoni wha ekonomika o nau ngai family i api. Tau kuma lava pe ke whai koe ngai wai wai whaka e tangata pe ka e lava pe ke tau fetokoni a e lava solo vai ngai tawha a koia.
1: Fa malo la hea tu kia te koe, ek minista he koe e fehu iana ai keu, keu e kia kia te koe, ai tafaaki koe ia, motu motu koe ia, ai fetu utaki ki apika, oku hami ho mea mai, oku lelei au pito, ai ngā ue mu whakatoka mi tongana, tata te fito kia ki nao tolu koe ia, oku o mai, oku nofo, ai taha pe koe fae i api, kai hawe tamai, pe koe fae u kua u, kai malo loe tamai i tonga. Ia iha mea kehe ku ke toi fie mea kehe fiafini ke ta whaka osi a ki a pōtala noa e fiafini.
0: Koia, mālō linta. Oku o atu pe e whaka mālō lahi au pito o pito. Ulua ke peke pule anga no sila ko uhi koe whainga māri nga aue. Mā o tau kaka. Ipa ku ke au koe tā puaki a e linta ke mao he o tau kaka ia whainga māri ke hao mao ha se niti lelei. Ia nga aue lelei pe unau whahauko e whi lau lau. Neongo o ki ai mama o me ngai family kaku o ku lava ke tokoni e ni a ke whakalakalaka ai anga ai tu unga wha ekonomika koi whatongia pia pot ngā we ke toi sio ke ono ngai hoa ngā we ke a ngai mea ke whakahoko ke whakasisi e ngai palpalema whakasosi a re kaku aluange e ngai tau lahi ange e ngai lesson oku wako pia whaka au ke lele i ange anga ono approach angai papale ma fa sociale o glava ke ha mai pa ko fa malola ke ngai ka ta hanu sila o nau o mai fa nga mali e ki ta ka kai kai me te pu e linta e fa malo ki he o ta nga he to ko u a ko ta nga to nga ane ko ta nga hi fa e mo ta mai ya u pe ko kui o ku nau loto ke fe lau lau e nau mo u ke nau ma vai mai me tonga o mai ke fo nuani ko u ke kumi hangai whainga maari ngā aue pe a mohamea whi unga ke tauhi ako nau ngai family o mau wha mālo atu ke community tō ngā taim na mau a ahi atu ai ke he ngai wha mana e pe he kau ngā aue tō ngā wha o mai pe o tau kai ngā ai o tuku mai mau toko naki tuku mai mau mata ika tuku mai moe kiki ngai tō koni o mō wha oko kai ai pe a mō whainga maari o ku mō iaha mō ewe ewa atu ke ngai whetu unga aue tau whanau pe a mua whet pe o whakalea mahalo he kei ke whie mau ike ke alumua mea kake alat pe o tala noa atu mo whai pe a whakalautolahi ke tau whanau ke nau manatu i mau peho nau tupuanga nau manatu mau pe ki tonga pe a manatu ki api ko hi he koi whounga pe ia te nau hao ai mo malu me ngai whaingata ako ngai whaingata ai e hau ia he kei tuku e ni hau ana ako e taimpe linta tau manatu ai ki api elele e mea kotkotoa pe taimpe tau wha mō mua e eki, ke ni tataki e tau mō ui, pe tau manatu ki api, ki he tu unga ki ai ho tau ngai family. Nei, nā tangata he kau, koe whā mai puke kohe, ai bold brothers, o toka ngā ia he tangata tonga. O kweke pe he, unofo New Zealand pe a tukurua whakavāia. Unofo New Zealand pe ia pe a ku sitseni e New Zealand. Ka ko ia me toka ngā I kātua ufa mai uta. Pe kwe ni toka ngā makehe ke kau tonga ko una wiai, kwe toko ua, me toko wata o una wiai. Pe e toka hau e nau foi kulup toko whanoa I he ngā mahina koni ka hako mai. Nei pe he e tukurua koni foi ako naki e ni, o kune whai kwe ke kau tori ki mua pe nau hau me tonga. Aroa lue lue he tapa whaho mou api. Pea ke sio. Sio ke ho whae. Ka pau o ko hau koe ni he programa ngā ue ki muri. O ku nusi nusi ho whae. Hau ahane misin fō. Eh? Lue lue o sio. Ka pau o ku lue lue ho ta mai ki uta. Eh? Pe e lue lue ki kolo. Hau ahane me arere. Pea ka pau o ku ke hau. O kai ke lawa whakaako I hotoko wa sisi I pe hotoko wa lai, hau o totong e neako ke hokuat e neako. Pero ki ako nake ako whae, koutui o aplika pol au pito I ke toko tahako tuko toa pe.
1: Monla.
0: Ke tau manatuki mau pe, ai manatuki a pe. Kofa maaloa trinta, maaloa isi mao whainga maare ko ilo peo ke whemo e kina. Ka kouunga au pito I whemo toan, o tuku taimi. Ka lawa ke whakaoko I ki polo karama koi ni. O whaatu ke tonga ko tuko toa pe, fa maaloa tu ho mou matamari maari pe amo tataelelei. Ai ka folau lawa ke a umai kai tau te fito ke tau whanau. O kunau kau ke polo karama, ngā ue ki tu apule anga. Ai fonua pea, o kunau hoko ki nau tolko e kau ambastoa lelei maatonga. Malo au pito.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe, Honorable Whane Fotu Fituafe, Ek minista ia o e ngahi ngā au e whalot whanua, kakai whiwhini, tautu pū pea mo e sipoti, o atai pētala monu ki a te koe pea mo e whakahako whatongia o kuwhai ma ai kakai ho tau whanua pea mo e whanua tupo. Malo.
0: Malo.
1: Ka tau tai miko toi miniti e wataha pea hoko awha. Ki I toi ngā tai miko e ni, te tau wakai he ki Hawke's Bay, ki he pūre o e wāu tā kotoa, ngahi whama kotoa, o ku whai ai e tori fo I akau e tau whānau I he wāhenga Hawke's Bay. Whaifakau te vitani ulata, ka mā foki a petu lā tu I one toa, ke hoko atu whuka ose polo kalama ko ia, na e kamata mai e ek minister, whikau aki pia moe kaunga awe ko ia tori fo I akau. Malo e tau mao ai aho ni te vitani ulata, ka mā foki a petu lā.
2: Malo. Malo apito rinta, ono o mai e whainga maari, ke masi I kaua tai pe, pe amo petua atu ene toa, I hono taranoa, I pe amo mui mui I atu, ai whaka eke eke, o e eke minista, o e potu ngawe, ona po whane fitu, fotu fitu afe, I he whamatala whakaofo ofa, mo mahino au pito, besi o tau kāinga, mo eanga e ne whaka ānaua, I he ne hoko ko ek minista. Ko e, anga be koe anga maheni, ko re peke, ta whae kbe lotu kona na kamata aku pe tau proklama, ka mahu whanga atu pe ai. Ko re peke, whatapo atu peke hau eik, ka maha matapure, pa peke te kumotolu e linta, mo te tamaka, mo e kaunga au e kotoa pe, o e leti o PM ena, I o mouki o mi whainga maarie, whakau I ke ua, ke te kumotolu, e whakahoko e proklama, ngā ue, ki tu abure anga, ai, o tu ngā ue. Pea ko gu ihe whawhini, o gu ma ihe wāhenga Hawke's Bay, pea mō Petra, ko Petra whoko taha ia o kau takulupu, taku, na e whoki, ai whakam, na whaku whai akpe, ai me ato ai ekinista I e koro ako na tuku atu na tuku keteki tau tolu tau whanau ngai e koe whoki o tau rea I o tau whanua ko ne lava pea ulu ka alala ko ne lava ia wa vau lai ka ne ngoia ko e ko te o mai pe e mo tolu ki whanga maare ke ma te hu mai pe o tokodi hi he taratara noa pea moe mea koe na isi mea aki e ekinista e whane ne whaka ānaua ki he ne hoko ko e minister po tu ngā ue. Ko e hiki whoki koe na o polo kalama, na whai whoki ia he whiawhi pule lulu, na whaho kua tuia I ne pia, ko mau osi lolo tonga ia ki mua pe a mauto ki pa ulere mai motuani o mau along pe a moe ek minista pe a moe timi ngā ue aiana e mui mui folau mai foki a rei nolo la kai koe pule foki e tafaaki koe ni koe RSE pe koe kaunga ue mai koe ki Nusilani na e mui mui folau mai pe foki pa mosione na whaku whrau, ko ia ku nofo he tawhaki koni o no process koe, mo no whaiholo ngahi ngā whaigiki koni ki he ngahi ngā awe koni koni ki application mo e hafua, mo e hafua. Pea kai ki ngā tai, na tesi mumui whora mai pe a whrau hola, ko hi ko e tōtahai a ko hui, ki tawhaki koni o e welfare, poko no whamaopo opo, a ngahi mea u whaahoko, mea lelei, mo haki mea o kuki tukunga tāmaki, i he potunga aue ke mwhapapau i peo kumāwe le ko te kotonga pē. Ko feo hi whawhiwhi aini ki he kaunga aue, pia ko hingai, o kumasi i whaamoi pē, pia mo pekura he whiwhini, ke ma talanoa, manatu foki, ko e talanoa ne, ko e mea nai mea atu ake he ek minista, ko e ne hau si aia, i he nau aahi mai koe, mei puke kohe o aruifo mai ki Bay of Plenty, ki Kati Kati, o au mai ki Te Puke, mo Taulanga. Kana e osi ko ia, aina nau i he wahenga Bay of Plenty, he Monite, Tūsite, pe amoe Pong Pong Pule Lulu, pe amau toki Alrewa mo e Konga, ka toki mea wakapuna anga e Kmista, pe amoe Rinol, pe amoe toko tahakoni e Liaison, mei he Pureanga Nusla, ko Whalute, Waai, ke whaia ngā ue. Ko e tānoa funga ni, pe ko tānoa ko e au sia ia, pe ko loto pea ke ma tānoa ki ai, pe mo petula, ko e taha ia kau takulupu ko ni, ko e Mr. Epolo, ne o na e kako uangi au e kau ngau a Mr. Epolo, kau ko e toi ngā pēni me he enau kau ngai timi ko ni, o kei tō he koe ni i he tawhak pulu ni, po kone e awhani, o tō pē fo i e timi e whā, ko e toko whā ua. Na iai fok pē pa mo e timi e taha, me i he apatū, matu ke he pē apatā, me apatū, ko e apatā i Bay of Plenty, ko e apatū, farm, o goia ia i Hastingi. Na e kei toko taha ua ia, Rutoviko, pē arewa mo e, ko e timi toko taha ua, a sa te ki tau fuhi, to kongo fuhu kata, i e Fawn Hill. Aina katoa, si mau kau whakataha, mo kau ngawe tonga ki to kono ngo fuhu tupu. Na e, iai foki pe a moe community, na e whakawe i ange pe, pe na iai pe foki, pe a moe whaifkau o RSE, whaifkau Paula Ahulu, kako se tuatai whakonfenise o sasi gusirana tawataina tonga i Hastingi, ko ina ni whae maulotu, te whae pe motoko, ni whae akonaki, ki he. Ko e, taimi koe na mau pakua tuai koe ki he, no ke api koe, me no whaanga koe Mr. Apol koe Plaith, ko si taritari lerei mai, ai pule koe ni o RSE me he Mr. Apol, ko Belinda Byrne, whae e whiloa ki pia mō no kautoko ni, pia nā o whiloa ki pia mō ek minista, pia mō e kauwhorau mei tonga. Nā o whiloa kai pefo ki pia mō e kautaki tonga. Pia kau whakaamu, na whae ku whuloroa. E wange mua whae ngā maalie ki a Petula, kene, ki matui, ko si hange kone, ko mea mai a ek minista, ko ene a ahi, ko e a ahi whakatao. Ni ala kebe ke tuunga i sanuari, na ni whakaamu, ke mea mai o hautonu mai ke kau ngā aue, pea moe ngahi kau taha, moe ngahi community, ke ne sio, ke hea ngā whi kau kau aki, pe o toka maari. Pea koe taha ia u mea na mau, na e whakaamu ek minista, pe ke ne sio fia, pe mo mea ki ai, pe na e whamon pe ki ai, Petra, mea ka uhinga ka kutu tuku au kia, Petra, o mwana San Tungua. O talanoa aku ko hea usia ia, na mau usia i he fiafi pule lulu, na uraki hiki polo kalama ia, anya ek minista, ki mu a he fitu, pe mau toki, ya fataha i he hafe aivalu. Kati tuku mua kia, ia ikra ke ni fai maha talanoa ke hea usia ka mo fia fia ai ka unga we ka e umaa ai community tonga i he mea mai a eki ni sta mo ni kau folau ke fai ha fe ilongaki fai ha fe vahe vahe aki mo fanongo pe uia i ha paro parema a pe kai malo tuku atika koe betua malo
3: malo wito e te vidalata e mau whanga maari e au fie fie pege u kau fukataha e whanga maari e fifini ke polo kalama mau inga koe no e fifini pe mi le te opi e mena au hange koe fukatano koe nu fai te vidago fafofonga te awia e kau ngā au e koe ni he wahenga hokspei ka te he ki he ngahi kautaha ke heke he mau fōtu atu he wahenga ni ai fa malo ba mo fi fi ala he obito he ki mai time go ni me a ah ni try mai he minister go ya ai na na o swalo to fono a o va autonomo mai ha nego fa tala no ago ni programa ah yanga ma he ni fa ta o benia an ta go ni afi mai o mau kau fa ta ha i he ki fa ta ha ga o ma ki programa na ma wa usia o go ya ya ki ma fa na ma va be go tu i go o ku toko ni pe ia ki he tau whi ngā ue aki, ka mai tau whi kau kau aki i he lele aki i o polo kalama koe ni o RSE, ka maa e polo kalama koe ni tori koe a kau. O e whoa maa whana ma ke he, hangi koe mea koe nga tau whanongo ki aiki hono hiki, na mahenu pe e whoa tāno na whae te vita, na hiki ki mua pe tok whae e polo kalama koe ni i plaifi, i he kau ngāwe koe ni i he wahenga Hawke's Bay. Kana e mahino mai ki he mea nei whai he ek minister o whata tau ki he ne. Ine wha am koe ke ua tue ngā ake ui e kau tori whai a kau. Kai whahoko i a whonga kai kai ke. Oku tāno a whia whia koe ni koe hi koe ki mai taimi koe mea mai a ek minister. Kua ngō te he kau ngāwe. Pea mui toko taha kotoa pe kau mai community tō ngā. Kai pe e mawhana ma ke he mahino. O toka ngā e kina mai be e minister ka uma ai put ngā ue ai uma no mui mui i ofi mai ai ngā ue whai e he kau ngā ue ko whapae mai be me tonga eik ko hea koe unga ngā ue mai ki he whanuan pe ko whafufonga doa e au ia ai kau ngā ue ai mau fia fia ko hea koe ki wai taim kone afi mai e minister mau kau whata i he polo kalama koe ni i he weekend. Mahalo, koi a pē, te vita. Mahalo.
1: Te vita ka tākeo unmute mai.
2: Mahalo, tātak pē. Mahalo, e petula, si tāno whālu kufua mai koi a. Pea koe fie fie, ka koa fie fie, ai whānau, ai ngā we tonga, pea moe... Mui kau ngā ue. Ko tā hoki ai ngā hi whaka amo eki mista, hangi bego ni mea koe i whaka eki eki pe molinta, ke nau mai ki whaka hā tonuangi e he kau ngā ue, pea mui u kau taha, hanga hi palo parema, o ku lolo to ngā hoko, ke whai hano whaka lelei. Ko tā hea mea ko mahu inga bit, ko tui, ka koko ki labe mua ki he, pina iai ha u palo parema, i he o tau wahenga, manu tui hoki, koe sone uraki ui fuka sone foki e tau mausi ngā ue koe e kau lia i soni. Sone uraki mi up north wa o mai ki Bay of Plenty ko se fita hauri kune toko ngā ia. Pea kua orewa ku toko ngā ia tulewa. Toi ngā koe me iai koe o lele ai peo au ki Hawke's Bay o alu ai peo au ki Levini ba mo Wellington ton. Ka ku whampe ke ki lave mai. He na e hange koe mea e kmista na ki lahi pe mo upalompare mana e whanongo i he me. Ka koe hange koe lau. Koe ne kone si mea mai koe ke whanongo ki ai ke tokoni ki ono whau e ngahi tutuni ngā ue. Pea ko ilo pena ke ai mo whakahua he taimina whai e ilo ai tau mea tokoni e fia fi. Ai si ngahi mai he paslio pai ako tahaia o kau RSE na no kamata i mai polo kalama ka whakalele ni business ki lawe mai mua ki ai pe na iai go ha upalpare mai ka kake u hanga o ilo pa u hanga o fufu ka kake tuku mai maro
3: Io malo pito e te vita e coi ngai pa pa ma pe na na imagino pe fo na tau fo no fo fo pe ai ki he fi ma ko ya ai fa na nga we ka ma ka ta nga we o ya e si fi ma ko ni ai e minista ke ha o fa no ton ki he le o tau fa na ka ma fa na nga we ki ha me e fo ga le le ya ki ai fo ma nga we ha nge ko ni ki na tau fa no ga ge ne me ko ni fo ga ge e mo le tio a pi e mena Nei taha fuki e mea na whaka ukau kei, he toko tahana ne whaka haukau ke whaka amu, whaka tatau ki he alwen ke tau e uanoa ai whaka haukau kia ai polo kalama. Pei ai nei ha hano toi whaka ilonga I make, ai si ika kai koe nuku wak watu e nau ngā weo owa I hita e tahani ma, pei moe nuku amana ke tau whaka manatua e tau e uanoa ai polo kalama. Ka nei kau e whiu pena e plako ko fie fia ko hia ko notari he ik minista, o kufai ngā we lahi ki ai ko hia ko te waki oi. Oi fo mahu inga I koe tau e wanoa koe ia ai polo kalama ki he tau fo ou. E mo taha pefo ki ai mea nā ku fie fie ai e te wita koe hia koe. Koe anga koe ni e tau fie kau kau a ki. Pea mana tu I foki koe mai koe ni he polo kalama koe peo no ngahi fili pea mo no ngahi pole. Kai o maa ngahi palo palema ku hoko ku haupe ai kau ngā ue ku nā ngomā mātea ki e ngā ue o lawa e tokoni ke whāmiri lukai pēsi ni ihi ku o mai o mau mau I e tau polo kalama hoko atua heno se ono whakanoho ki nā utolu o whai ai ngahi whai tu utu uni koni hange koe kau tangata koni nai kau mai pē mui mui wholau ki he egg minister pia me he welfare koe ku fie fia o hia koe taimi koni o tau awe aki wā o fia imo ki nā utolu I he tau whikau kau aki pia mahi no ai ano mui mui I ofi mai e tau polo kalama pia mui mea o nau tokoni mai he ngai mea lahe. Ange ko tā nana whai whoke whakahua ke ik minister ako mea e lele. Na e whai whakahua whoke ik minister ki he ki konteina ai kau ngā ue koini I ho tau wāhe ngani e te wita. Au me mei awe konteina mau pe whoke ai whanau ngā ue ki tonga ik. Ka koe si whakahua nai whai he aho ko ia ko fie fie api fuki au ia fai fuka hua fuka hua tonu ke ik minista te ana ku wongo I pewe na fai ngu fua pe ke fai fuka hua ko in ki a ki fai nga maari e ke ki lawa holo ki hifu ai tute ko ia o I ngahi konteina ko atu ho tau ka I ngā I he fuka lu ku fua he bahi fua nuani ta tau pe anu si lani ka atoa ai si kau folau mai ko in I he polo kalama toli fua ia kau ke ia ha ki fai nga maari e ki holo ki hifua I ai nau tute o whakatatau pia mwe ki polo kalama ku whai mea e whono ngā. O mahalo koe ngai mea pe ia te wita ka pau pe toki.
2: Alo.
3: Alo obito.
2: Malo obito e. O ku whamafana whoki e whakatala noa. Pea hange ko ia koe fiafi ko ia. I e fiafi pe pule lulu. E fie fia a e ek minister ambo ene ke timi ngā ue. E si o ki he fie fia a e whanau ngā ue. Pea mwe community. Kai whoki ngā loai. Pea na e loto pe foki a e kautaha mista e polo ke nohanga o house a e ilo e fiafe e minister. Pea na e fai foki kore, hanga ta noa kore ka pasiri o paia ke ne fare kai. Ke e ke nohanga mua o mai hanga hi. E ke nao mai pa mai mui nao menu. Whaka lata mui whato burenga mon. Pea to e kore pe giai ke tunu mai mua mua ki buka tunu. Ufanga pe whatapo. Na tau ilo kotoa pe. Ko e tau ngari kātongo. Pako mea na e mea fiafia gai e minister. Ko tau e langi. Toki taha taha ki veitu sisi I nounou taha e aahi pe tau e langi o bebe fuko no kaha asi e tuki I e taimi faiwa fuhu pe akoe o rano fie fia pe akoe ahuta pule lulu pe foki pe mau fuataha pe hafe hiwa me u kau taha ka atoa kai ke ia I ha hanga I isiu ke hange ke ume akou tau whanong horo ai pe aosi koe pa mau hau pe ki mara wapuna si mea ek minista ke saute o keke ke faha a whetano aku pe mo pita he ahoni ka u fuka osi a ahi a ek minista I e ahoni I he motu saute ko pita a ka wala foku ki ai kaku fai tala monu ki he ek minista pe a muene timi a leinolo ka umasione pe foki a la frau hola I he mui mui frau mo na o fanongo ton ki he loto e kakai ko me ma huinga ya pe ko ya ku fata famalo e rinta ono ke o mai be fanga mari ke maki la be ke maki tano be ke fai mari e ko na e hoko I o ma wahenga E ko ko ta ho ki a ho ki a ho ko nga fa ka va o ko fe ma o be ki ki a ya o he ta ne o pe ko fa ha ko ha fa ka o li ka ko ki ka be tu ko va ka fa ka ka o a ko ma si o va tu li ta ka te ko a re re va malanga ta
1: fa ka malo la ya tu ki a te ki mo a e he fa ka ko programa a ni pe a nge pro ya ko o la ve ko ene a si pe a e pa ngungungu ko ta we langi pia fa malo la ya tu ai fai fatongia poto pia mo ta fa na ngawe me he va hinga Hawke's Bay ta tok fe longo aki i he polo kala mahoko ta la monu ate wi kere fa tonga ko ke taria tu pe ke ka fe au hi na fai fai ko
2: mo yo kos pen go fok kana do
1: malo malo au pito
2: malo o fa
1: o fa
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: ia fai wa. I o mo i o wau.
1: Oh,
0: te teo rewa e fai wala hi koe sa o tata, waha whonua a lātou oh. Pasiri, koe une te teo a hiwa. Pēku, mea kwepa e steni, koe lawa pene aho, lawa mo e tariu septema, koe taku i tai maro, koe ospe koe ya, koe kamata e teo teo.
1: Kamata e, koe.
0: E koe ngāwe lahi ku, tau mai ni pe e mau ako hiwa pe ako faiwa taha koto pe e mau ate ni he nahi a pe to he ni ka konu lere mau pe ai ako faiwa pe ako hiwa ko tu pe faka koro ai ka ko ga pe ke sa ro ilo ke tai mi ni ko ko faka uka o ke ke aru ki wawa ko kon fenisi ko tai mi en tau ho ai pe he tau a hiwa pe tau ho ai pe he tau alwe ne faiwa ke tau toki Pako e mea tāko ku manatui whao si ake, ko e... Ko se niti ko nei mao he ao. Ko tui ko whakakoroa lahi a... Ko e aho, ko e lawa tāna ki o mai ki se niti, ke whakakakato ake ngahi whatongia, me ngahi proteki ki he api ako, ko uhi, ko e teu teu whaiko treni se tau kōtu o wako. O ku hangepe koe nei wha lawe e pastenike, tau kwa whataha, ai mahu inga ke whakanaunau, ai whare ako, ai loki ako koto ape, ke uhi ke, ke mao e whia mao e whai ako, ke lau ke ne ako i lelei aki, ai tau si ako, me tai ne ako koto ape. Ka oa te tau hange koe, koe mea e palestini ako, mista ako ma lolo atu ki mua. Nā ne whaka ke whirea koe koe, koe, koe whakafonua loto, eh? Ungahi pē na whamea koe palestini, Ngahi hu whare a koe whaaf ofa. Kan koe tu roto o ku pasanga sanga pe a loto ia. O i kai ke ia hanau nau lelei ke a kopia ke whanau. Kai ke? O whai koe e fie fia koe uhi koe. Ko se niti nai mau nai tāna ke aho e au ngai ke ngahi project ko whao mohi mei u ke whakakato a kakomi a koe ia. Ke ono te teu i oe api a koe. Ke uhi pe koe ka hau koe. Ke tau whenga ke tau langa ia me he tuunga koe hatai mini. Ke hatu unga koe le rea me he ka hau. Ka koe. Ke kiwa pe ko manatu i nisi.
1: Eo. Ko kwa malo ho lawe ho lawe mai ke ai pa whekau koe uhi koe. Manatu i foki koe ngai tau wana ta i he api a koe ai. Mahalo ko. Whamolmole atu ka koe au e ose nie tau e whamofuru ma wahe koe mei ai. O kosi ofia ke ni makufoto koe tau ko ma wahe mai mei ai. Pakapau te uhanga o whakahoa mei aho ni ke aho kona kui ai. Koe mea pena kulawe I na iai ki palakoe uli uli pa moe foisioka. Ai whai a koe na whai ake ni ngā wehe taimi koe ai. Pea koe moni au pita mea kona ku ke lawe mai ki ai koe. Koe mea whakaamu koe ki ai koe istutuku. Ke tau... Ke tau aweha ngahi nao nao o whakaya no pooni ke whaia ke ngā ueko e whaia ko. He koe anga ia e tau tui ka pau e lelei e mea ngā ueko o whaia ke ngā uepa e lelei au pito e ola koe mao ai e. Pa o kuia e whakaamu ia e whaifikau o whanongo mai o tau kāinga koe mi wawau, mi lolo halai walu. Koe uhinga kou tau si toto iwi ai he whaia whengani koe uhi he koe api a koe ku alu ke tosi au pito. Pako awe he e ngai whāne, ngai mātua e nau whānawa na tolu, ke ngahi api ako ke hekehe ia iwa wau. Hange kia te au, o kai ke ufu umau pāu pe te u, pe whātu kua ki. Tau hange kia te au, awe nau whānau ko hiko lelei angi ngahi mea ngāwe, e ngāwe ake nau whānau ngai api ako ko iako. Ui ngai mea ko tau si, toto iwi ai ano whenga I ki tokoni ko ki awe ki motu. He ilo na iaiha aho ko, Whakaukau e ngai mātua, ke whafoki mai nā whānau, ke ngau e ake a pia ko tupua na tau ofai, na tau langa, o whaika e. Ai eko ngahi, whemau e ako e palestini, o kuhanga ngahi visone ko ufai, ke tau awe whanki whakatātā, e ange koe whanki white pot, I kone ngau e ake uloki ako I nusila ni, awe atu mo e whanki, peni pe ke tohi tohi ake he whai ako, ke tonga ake sioka, Pakei ke ngātai uawe moe owa he puteta hangei ka te au ke kumau koe whakaamuia e palestini. Ke whai e ngahi ako ke o atu ngahi hangei ke uinga koe e palestini ke tausi o ke interneti moe mea o atu mea e ngai mea ko okfie mau ke whai ake whai ako e ni ako ika koe Kai ke fo ta no ta no ka ko nai me ko fa ke vi so ne ko ai ko su tu

0: Cái ý là nó tao hiki ha cái tu ngau gai ape ko me tu ngau gai tai mini a pe tu fa fo ki mai me tao fa nau be ngai ape ko ke ke ko ko ave gai te tao la nga ha ke ko ta tol be te tao fa e tao ki ape ko na tao mu fa ko ya pe pe fika
1: Malo, malo inis. Kutu ke mea moe tape o ke lawe mai ki ai. A whaampe ke mea maho i kutu tuku koto a peki ai. Tau tau te whito e whaamu ku hiku kau whai ako.
0: Oia.
1: Ai ako kau lawe ki ai, ai maho inga ke hange kori ke kahi proche kun tau whakau kau kau ai oho hei projekta pe a moe whai ako tau peki ai moe laptop pe ngau e aki. Ka aku mahu inga he taim ta tau pe, nā whai whai mutau tuku aki i o pehe, koe nau nau, oku ikai, omae he mātua e nau whānau.
0: Oia, oia.
1: Ka aku uhinga, koe unga blawe ki ai, mahu inga peke ngā rea ke kau whai ako, ke whai whoku mo e nau whatongia kono te
0: Oh
1: teo.
0: yeah.
1: Pe uhi nā oa te mea aia o māu, kai ikai ke, e aia kwhenga hau e aki pena he mea kotoa pe. Kai ke, koe ki tau whaampe, tau whai petono tau lereita. Pea tau whalara pe, e whai pe mo kau whai a kō, mo e api a kō, a nau rei ta, ko hi koe nau nau e mea tau whenge whakato atu, ka
0: Oh
1: leo koe koe, maha koe, ofi a pita osi ta taimi, ka ku,
0: yeah.
1: hui ka ta taimi, ko whai puka peke whaingamare ka ni, ke whamalo atu, rinta, tau maere te ohe, mao whaingamare, ke maho ta whaki whamalo ka ni whawhini, pea, lawe i pe aho koia e whainga Māori e ngahi taalunga, ko i kaike te taalunga whakasiasi.
0: Koia,
1: Ke
0: koia.
1: ka koe o mai pe o taalunga whakataha, ai ku
0: Oh,
1: wawe ai. Wawe ai, o stoki hū mai reo me ngahi, kore stu tuku kehe, o wawe wawe ai proklama, ko tika whai.
0: koia.
1: Ngāra kale rei. Ka reo ngai whakatoa, whamalatu inisi e i proklama o ta whai whawhini. Ka vea
0: Oh.
1: fo, e kore stu tuku koto ape, o whalahi atu, ka te motorhan koto, ka e koe tuk whakaongo pe hata o whainga Māori, tuk hu e tuk hata o proklama hoko. Ka whakatoa ku whamaro atu i he mao proklama lelei a mo taimi o whawhi, ke whakatoa o whatongi a whawhi. Malo o pito o rinta, malo mao whainga Māori. Whaas ka u whaas, mao whamaro atu e tua, tuk e mao i kuna ngā e whawhkwen, tuk e hoko e pe a ngāwe, mo e uki uk mao whai, ke whātātaha e ki mātou ka korisu tukotoa pe, ke mao whai o mao whatongi e uhi koe apea ko na mau iai, pa pe fo ke mea te pu ke langlangi e whiona ngā mau whai. Tā pā kumai ka mātou, ka mai le te o, mo ki nau tō kota pe, mo whi ngāwe aki, pa tuku ke langlangi e hau awhio, i he mau mea kota pe. Ngu awhata mai, aro mlau mare mai doani. Amen.
0: Malo,
1: Malo pito.
0: amen. O whadrinta.
1: Malo ni
0: Malo
1: pita, mau
0: pito.
1: mau whainga mai e.
2: E o ne mo tok mea mai ia ke polo kalama ai koristu tuku. Si uli tapu pe amo mai lewi, whahoko atu ia e inisi wa motou, kau maa foki ai whaif kau paula moala. Tok foki mai polo kalama ko ia, i ha wiki e wa mehen. Ki maa uloloa e tau polo kalama he fefin, o ate ki whaifas koe ni, ke tau ki i whakavaha maa paaki. O iau ai ofa mo oni. Ko e hingoa totone whaifasi koe ni, ko e liu waka, hiva i atu ia e losa maka. Wetau taimi, o se minite wao no mehe faa.

katatami ko o se miniti tata ame ni ma. Ko e la lai whakahoko whatongia ki he ame pia. O kai whakamalo lahi ka te motol koto ape, ne tau whi ao mai, me I aneho ata me hong whumawa, o a umai e ne ki he whiawhini. Whatawange pēna e hongoleleia tui ngai polo kalama kotoa, na e o atu I he whiawhini. Whamalofo ki kia te ki nao tolu kotoa pē, na nao kau mai ki ho no whaka ue ngai polo kalamani ki ho mou ngai loto whare. Whamalo ke mapu te malao, kolis tutuku ko ia ai kolis I Tonga High School, kolis tutuku si a tau tai, pē foki ki he e tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia. Kau maa foki ai talano e mala esporti, whamalo atu ki he Ekminista o e mia, ngai potu ngawe e whalot whanua ka maa ae si poti pe a moe tau tupu, pe a moe kakai whiwhine ona pol whane fitu afe ae tuku koloa ma ki mao tolu e polokala me aoni whamalo foki ki he kinao tolu nai whakahoko e polokala ma koia ae polokala ma RSE ka maa foki ae koris tutuku mai le fihi mo si uli kutapu whamalo atu ki he community tonga mahinga Waikato tākanga e tau fuhe I he whakahoko whatongia a koe. Ko e lava e ai ngā ue ki aho ni pia ku iai whakatawangi na e ongo lele I atu ai ngā hi polokalama kotoa na e watu he aho ni. Tala monu atu foki ki a teki moutolu kotoa pe oku amanake ke tau kau ngā kau whakataha I hono kātoa ngai pe ko hono whakaelo ngai ai wike mau inga ko ia o e tau rea whakatonga. Ko e tau hiva, ko e whiunu mau inga ia I he mo ui a e tonga. Whakaongo atu pe, o ku lawe I pe o ku iai e ngahi polo kalama ke he kehe, o ku whakahoko I he ngahi feitu utakita, ki hono whakaawa ku hono hifoa ke ko ia o e wike rea whakatonga. Taha wā ho ata a pongi pongi, e hifoa ki ai e wike rea whakatonga, I he whareni ki mou tolu ko ia o ko mou whiakau whakataha mo ki mou tolu I he ngalo ea I whakahoko ia I hoko ko ia a taha wā a pongi pongi ho ata o a o ki he wā ho ata I ai foki pa mue polo kalama ko ia tolu tolu hama launch e he whana wako a e nau ai polo ka ai wiki rea whakatonga whakahoko e ni I he holo ko ia resi eritonga Pego febe feitu u o kuke kawa tu ki ai, la vei peo ki ai ngahi po loto, ai ngahi si a si. O ikai I okalani ni pe, ngahi community I tu a okalani. Malo mu a ai ofafonua pe a malo e whakahoko whatongia, ai popo ki he e tau wiki rea whatonga. Ki ngahi apiako pe koe ngahi kulupu kau vai vai, Oku osi whakotu utu uha mō ngāhi polo kalama ki he lolo tonga ko ia oi wike wike kaha un. Tala monu wat kia te kumo tolo no kotoa. Whatawange pē ke tau ma o ngā wike whonu tā poi kina mua wike fie fia I e tau pore pore a ki ho tau tonga. I kai whakata ai ka oku ki nao tolo ko ia oku nao mea mai I he ngalo pē. Ne ongo ko e polo kalamani na e fotu uia I no silani. Ka ok whakamafana, ai lava ke tau kau ngā kau whakataha. Mo tau ka inga, o kuna whukautua I he ngahi whanua ke he. Ko e ofa whanua ia, ko e pore pore ia, ho tau tonga. Tala monu atu ki a teki mo tolu hono kotoa. Taha waho a taa pongpongi, e hi whakia wikirea whakatonga me he whareni. Malo au pito ho mou mea mai, ka mou mea tuafatu.

0: Background, Nan, I never the chairperson. There are the Giddiverse Nurses and Health Professionals Association Incorporated Society. Our association, the young Khan, Sirangu Nan, invites all our Koragini Giddiverse area, Punmerayon, New Zealand, Rikipahai, New Zealand, Ikayo, or area as Sangwan the nursing, get the health yon Giddiverse, or Mangarongani, Kayan, Arayan, Kin, Mangahaya. Experience yon yon New Zealand. Oh, and ngan ta veu to wana me pona re I ro na ki me gai na ko me ten te tai ai o ki. Ans ka kai tau veri ka ta yo. Oh, ngai neve te mena te sarere men te Vitireia, New Zealand. Yon Wellington I ka I porirua New Zealand. I po I Wellington. Oh, and ta ta veu ngan ni maguri na me te Bachelor of Nursing Pacific. I studied in the undergrad graduate program. Yang nangkukurin kan tayo yu, but tayo mga rin karo tayo nito, kami at tatay tapo tayo ng kursus ay ka available na kundi rin kaya naroko. Ayang kan nigin kan tuwan ito kursa ay kang ay yung wag pa na ina run rin kaya naroko yasa kang ati planning yun. Ayo kang ay yung nagpatigit graduate diploma in nursing Pacific. Yasa nung run ito kursa ay yu, tatay ni may maina. Inanan Didi kay kana ko yin na pera necessary apun sang kwan nis yon kiripes ano ko may niya kay kay o mga anak to ko sa iyo o ariking kay padaran registered nurses kanga ti to ko sa iyo era irang kanga ngay ro irang teme ro pa yang anira the opportunity kay kiti ngay ra kay sesen pun tiga rapi pa yon na pera na ko niya kagin yon tipe-tipe kay Nē ka kini ngai ra kaini ki ripes e yere toa mei Tonga, mei Samoa, mei Tuvalu, ke a keke, mei BC. Ngana iu to wana te program ari e yang wak pa. Kana aru kain arakora ki nisi sari apun sende ke ya bebo arawata ya ra. E experiences i ki ripes keke, nē ka kini ngakan. Ki toa nē bai anau nere yon tipe ke anau. Naro ko ikai. O, eri, ye inga ni pun naron suwan kanga te tai poke den te Nursing Council yon New Zealand o sak sak si ngai ra pato ne ka kin Australia yara. Ko na ri inga ni mga pun registered pa te Nursing ke yon New Zealand. Ngai ra inga to ko sa yo at the Graduate Diploma in Nursing Pacific. Ya kanga ya kwa ki konan kwa ki ra te nua te ri ki ari te undergrad. Me ya recognize na ki ya ya taragi am experience pon ke pon denesa kwasan na na pe pa pon ya pe am ke na kin ki repes kwasan pon makurin to more than 2 years ke 3 years ki repes ki on gan ko no me kai yo are i kai na ye te swari kon ere mon ran registered as a nurse in New Zealand kangai kangai ko bon ro kon na kangai te program ayu rang ka hawa ki Kei ponga na nai buki ara kora ki nei sari admina i kiripes a san bundi ka ia bepa ni mata i oan kiripes a roko ana mga ana to ko sa iu a kona na na to ko sa iu a na tangiri a pa na registered pa tena nisis i oan New Zealand ke e ka kanga i an ni te tata ni oan te mena naran kanaka te iri ki te sisira ki oan te to ko sa iu i ure ni mga kamea tata ari ki tautana
1: Ako nang darapa doctor ra. Mira ta yo gari ki jealous mo about the course ane ka nga in a ye the starting date right de meno de ran da de nan criteria ke requirements i bu ye na ki a kan ye na no ye na kan enroll na be.
0: Yeah. Kana si kana kam ana kana interested in the course ayo nga bu nangina ri ki to sikana ko no ko ya ra necessary. A pun san de ka ya pe pa yon ki de pes ki kana san ni ma kuri ari ka ya pe pa o kana ya san ni ma kuri to ina nto o ti ri ki ke ki yon ari ki o a ran ka ngan ka ngati te kan ta ni nga pa kana ro de ni ka ya wen ro nto ko sa yon an ora ki kana ya ra experience me a ya pe pa ri san de ki ya pe ya kan to one the criteria ki o ta ka wo ngan ni kana ro ikai o a hona ari abun ma kuri de health care sekta ke ne akin to ani nanang da ni nanang ipo po kiri ki naron te selection me the criteria kana ro ikai po bon tera ni sikiri pes aro ikai o ame ma kuri patenan the health sector ke to tenan support workers ke health workers ke tenan health care assistants ke e nan gani gani ko nan kanin add value na ko na yara experience ari kiri pes pare ki bote tera te experience are pun te ko

0: payaka kukurei dari kenya kuru nanon amiyang o amkantaninga. Mwararari kinterei. Takataka menasim o meruruakina bunganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyani korobukiya. Totayan kouru aika anakorobukina. Titaya veakua kentitai ayananau. Payakinana yapunnako naritangiria o ankonan koroya nasim. Taimaning arirang nikakawak paina yeito kouru aika roya amutu.
1: PMN Kiribas.
2: Bukin tira pa kuna taparapara nakais po mena sariri yamatei. Eka kawa ki pako nakarikia amritaki o ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. O kona kona ni korawane tai e mo te wekwa. Kana kona kona nana ya matei mena yariri o tai tapara. Karikia te merina e waririki o sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kin sariri o nungora na peirun te sariri ya ni pa tira te iango ni po buki na koim. E kona koroia po buka na nariri o na kiki ya kina sim sariri. Ari e kona koroia na nunumengam. Tapaya ka awa ki pata perangai rakaro, sina buki ya nasira na yareiri na nunu muengara.
3: Ko pesin daba New Zealand on nea ibukin nam pautuka teime tuan na kondara kongora.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: specific people together.
1: Oh, yeah, mga tukon na patayin ta kamay toro toro ayari. Taita para arikia mi flu vaccine. Ibu kin kamen wa kimi tayin ti ora kin ta mai toro. The vaccine get is in toto gayo eta taurai men to wana ne pere ne katu ari ti ayari. Taita para kana yaya mi atei men no wa tena makaina nu erak. O karikia isina ibu kin ti ora ki at the flu. Oringa te isi ayo yagi kabuwa ki ibu kia nagi abikoko Nagi ono kui meni meawa ayeri gini meu nuerek ayo konari gini kapanina rongorona nakon nam clinic ye nakon humanize.health.
0: PMN Kiribati.
2: Maori, ngai kain tiape akatumi mia kinte marawa he bubora o mendawa taasi mokorona. Se mea kayon o tiaro angai. Ma Kiribati pon na parani kuawa he akoro butua kia iara pakasipu o arireini ratakate imete anua ni Kiribati pasena kinaki yai intainako. Ika pura iya tani kausa yang ngaiti Kiribati, o sipanga uwa yang ngaiti karo, pa na wanto ngaiko, o ni meuponiko, pa konarikira ki inanun tekatei, pa konakamuamua, o menikinaki panasin Kiribati ngoe. Ntiririki uwa tangao na uwa, ika yato wana teka metepai, Pacific Highlands Families Study, po ni buki ya karo ay kakain tepetepeke, pa anasibawa arun na yawaki ni kairiri o taramuina ay kakawaki na kondasiya. E kunia kinte kame tapai pangkana ati matuana pa anatai te karo. Menasina, ena korakora na pati ongo teaga na kone meon nasim. Hamai si karo ai kakain te petepeke e apoutu ka kakawa kin nasia pa anarigirake ina nun takatei o atea iaikai e te mearo ana paro na yake kiyaki o yabu interirei enang sikiroi. Aki tau na yata i karo menasia, yosu pa tenipui te pe sentimen mai si atea in te petepeke e apono taninga. Ai puki na pa erangi ni ponga na si bangara ni poki a aron dikira ken nasira. Ngai yare, e kaina noa ki te pouto ka ae mais, pasine marirung, o ane kati ime toa ana pera tangira, a wararita ki menasira ntainako. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona patetai in te pong are kona rikina pa yai pangkwe te karo na yakaku. Ma nasuanko roa ime te kuawa pa koriei ni kaikawa irakea nasim. Ni pouto ka ana pera aron dikira kena inanon te kukurei, Te marurung me te wana wana a te toro nipa.

0: na po nga na anarere na simba ngaya po ni kapaya na inanunubong hini meo na nakuntay ka na roko. O, teka pa niyan tamero ha, ibukin po kaya pa inakuro na pananunday ayo. Pun men, suwang akiya pa ananakuntarere ni kakatobong. Sa pwede na tayo pa inanundirikay ka asan ako. O, iwaririkay may siya tayo ka ananako ni kaya tariri. Sina ka pwede nanura. O, ni kaungayra, nabukiya na sira. Pa inanakuray aron na yaririi, pa anako na nikikayaki. O, numayaki na takapaya, nakuntay ka naro. Puka nasim, pa inanakuntariri ni katopong.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kua kua o yei te esmakoro tō wana. Te tapu tō wana ai kā me mea ka yei te tānga ai kai. Ai araia, te iningo ningo mea pūna e nā rerewa. Tānga ai kai puni engane na siya ai ka te ngau. O punsi ngā ia me na siya ni mea ka te esmakoro ane. Ni yere te aini ni iningo ningo puna ke te pene pa punsi te tara kua iana sina. O te tara yaro an ai ahus. Ke ni mea ngā ia. O tō wāre te māne nā rerewa pun te sākawa. Kane te taina o iana kon nākawa tō wāre te māne. O ni iri te aine e pun sukun tara iana sina. Mere i māne nākon nā rerewa o ia pōka pūna ni katauro aia. I māne nākona nākon nākawa. Kiesan kikei o rea wākina nākona nākoni kei ana tapu nākon nākawa. O ni iri nei ningo nungo ia pun sukun mēna sina. Dani ngā takarairaki noki. Iakirangi ni mēna nākona min nākon nā rerewa o wāsi i kōsi nebe te nāne pūn tapanou. A kepa ia kwa si punta pa nou na kwa nei ningo ningo. O wa vivi te nei ningo ningo. Nei ningo ningo, nei ningo ningo. Nei ningo ningo ya kita para me tia kea kane. We, ka me ina simte menna basi na kanna. Ya kita para nei ningo ningo mea takune. I mea ka na arerewa. O ya nga na arerewa. O ka ya kepa re na kuna kawa. A takune ya punta pa nou ake. Esa no kwa sinika nuko mena simne ka pene ya ikanne. Ai kia o nei ningo ningo meri ya roko te mea kui rouna. Geri anga nako nena karimua nako ya punta panuwa keke. Awande te menna. Kepe ya pun suku ni ngono ngono metta. Oya pun nyaki meni min nani. Oya kwasi nebe nare rewa. Nti ngapo ngare ya nare rewa re. Ya pun kubena kong kia era re. Ya pun taratara iya nasi no. Ya kubena mapari kia maisi iya nasi no. Ori ya pua te menna. Ya sisiraki nene ni gire ni ngono ngono. Niko. Ngare ya karimua arei. O ni nungo nungo ria tau. O ni kakabara te pure pari ya pun dana ari. A roko pun tapano un roko ni kie pung ni kakaya te menna kana iya ngai ari. Ya pun roko te mea ku pari aswa aswa ba. Nera ari kana iya kangani ya te menna nasira. O wa nang kapautai me nasira ai kai ni kapene. Ngai ari ya pun roko te mea ku ya pun nangani ya te menna nasira pakana iya. A nare rewa ya pun nagira uki. Iri ki panguna. Mea kia meri mga te tairiki nebe ane, i mga aruia nebe ari, i mga katauroia nebe nare rewan. Katauroia na paini makuri nako nakawa kie, pari na mga nako nebe kakaya. Kana ia teika ibukina mena sina, a kihi. Mea kia ni nungu nungu ya mga katauroia ne, mga puka puna ari, ni katauro waron puna ari kie, maine ya kita niya. A kia patoya pon ro tong tong roi. I min nako nare rewa wari a mga kwasi nebe ikan da peka wake kiti nan buta panu, a mga aruko nebe. Nei ningo. Mga tako nepe nei ningo ningo mena kea. We, kame ina simte menna basi na kanna. Nei ningo ningo ria ta yari ama o kasi nea punta pa nuwa kege. Ia ni mga tako ne, ni mea kana ari rewa. Ia re punta pa nuwa kege a mga tako ne. Mesa na kwasa ni kano ko mena simma I kande ni kapeni. Ia ni ningo ningo ria mga ruko nepe te mea kui rouna ia mga tako. Aya vai yu, o wane kana mi te menna. Ia mga ngana ko nepe Kana ia pun tapano wake kei ki iyo, ia pun roko te mea kui rouna te nano kawa ki me te tang pari. Ina kanga, wari ema ngari kene pena sina te pita kukumen, iro ia pun tapano wake kei. Ake wai mga te ngapo ngari ema ngwaki nepe na ari rewa ni takara ngaina. Dana re min nukina nakon na kawa ki, ia kwasi nakon na naus, wari apu mga nasina kei kei ama ngausi nepe me te kukurei nakon takakaru ki. O tira ina atai, wari ema ngawari ki nepe na siya ke kei maisin na siya. Mga tako na ko nei nungo nungo. Nego? Ya nga te ware taka wamen. O nei nungo nungo ya tako ne. Pwese nang kanga o wari ama o kasi ne te nana po tamano wa kekei. Kakaya ka na iya. Irangi ni meraki nano nare re wa kien ki yung wari. O ya pun tak. Ya kanga? Sita po ong kai ya ibu naroro ya pun tamano wa ikai kie pa yari erik yang kai. Kana iya panang ngoki kiri ya nasiu mea usu ki. Yari-yari kan nana iya te ngabu ngari iri ya pun kakarak mea pun ngari. Tere ya nungu. To, ewara kana kong to kwa kwa kwa nakawa ki pa to nang suku imim. Tara iya ate ay. Ni nungu ya nang kari iya. Ngay akia. Ake ta kanga nga. Yari nti tayri ka ane nari rewa mga buka po ngari ni nungu. Pa nang nako nuni amina nakawa ki. Ake pa yamuan tayri ka ngayari. Inungunungo ya wakina nakona. Nakon kakaya natapun nakawa kiyo na ari rewa. Ari asukun mena sinan. I mean, Bona, you have been cut away and a bite, but in Ankaraway and a payapon and bun tapanoa kiaki talking to Kiriaki. Here I am one under rotung tung to rotung tung. Ova, my horse in a bun tapanoa kiki. A capita media, Mangarone, yavi teki. Naining on, ning on, ning on, ning on. Nare de wari a pita banana ye, o ye capita. Wehi. O bun tapanoa kiki. Come in a sentiment of a snakana. O nari rewa rieta. Irawa pai mea ka nari rewa. Me panana nainia. Ari angkua reenga ya ni. Ni ngu ngu. On punta panua kiki ya tau. Me sana kuasa ni kanu ko mena semni ka pene ai kanni. O nari rewa nki ya ri kangai nang ninu kori a gebari. Yesen ka men tau roi ya na pai ni pai nang puta taite nan. Ita panua kiki. A kia ngaira. O nako mei ii. Kiri pun tak bano lagi, kiri kapan itu meri aki era kene pepanang nak on, tanari nak on danaus nari dewa kiri meri, kene pun tak bano lagi kiri kanga, akhiri ini pei akhiri ini rangai aje, baru buka kanga pun siya suya tenanu pun tak bano, akhiri arahan kiri petenan pun tak bano, akhiri kiri ahos sari akhiri kiri na danaus nari dewa hari baru yang nangana kanai, aneng nak on kana nari dewa menasina. Eh kami jadi anak kain hari dewa ke? Ah, kiang aira, engkau yang kain kami akan makan itu kita nana nasi kuning. Pakang akan nang kami kiri kiri yang kami asumi. Karena pop, ini betul mana? Pop pop, jepen ini begitu taki. Pun pun tak pernah ke? Ah, jakin, jakin kiri kita ini beritera. Hari atau aku panai nungu engkau yang kangai beri apa pun pun mana hari dewa ke? Oh, hebat tena ni rujuk tena pun tak pernah ikai. Yang, engkau ni ke? Ya, kini nungu. Yo, ina kod kaninga ninga bari ya hate ya patoy mangari kina sinan nanagiru ya punta panowa ke ke ha rin kiru ka ke yo nora nari re wo oi hirang nu gure ye ro da gendo gure bari ya noria nasina age asu ku mane men yaki yaki rana re yaki na kona sian te tairi ke are eri ya bon su gundo gure i mean a sedenga ke ya tenan punta panowa ke ke ye re apo ya tain pota taki iron nari re Orang yang pun suka metode kuarai, nari dewa menasina, mebuna ini ningonungo yon ayas makuruagi kay, nagi mengata kami yang apa kaki doya pun tamano. Oi wala de songora, wala sapon roko ne pentukin, takaraki ipkin ayo ini ningonungo menari dewa mebun tamano. Kurapan ngongoram, oi nati tikroi am tairi ayo.

Karangi na kagawa kita rere na kon nasim bangay ya kengi hindi kira kena ina nun pong in mauna na kon tayi kanaro. Oh kakoron na nun na yo pun man roro kon na ni kaya rere ni kagato pong. Ya tagi ba ina nun rere kaya kana ko iro ta kaya nun kaya yant rere iro yate I ikoro koro na pa tia kina na kon ni kaya rere ina nun tayi na pusin tiyara ki at the COVID-19. Sedia ni kaya gini bauto ka aron na yari rei nasira ina nun tiri kaya yo wata nga wabi mewa pa ina ta mearo aron na yaki yaki ndeke wana eta mearo anapa na koni mea ui an tai gana roko. Sedia ni bauki ya pa anate imatoa ni kaya tiri rei ni kaka topo. 531 PI.

0: Bukin tira pa ko na tapara para na kais po mga na sarili yung matay. Ikakawa ki po ko na karikia amrita ki o ni kiki na emon ta tamero mga na sarili yung matay. Ako na ko na ni karawanin tay mo tawa ko. Kana ko na ko na naya matay men na yariri a tay tapara karikia tamero na wariri ki a sisira ki na sarili yung matay pa iwara na kikiya kin tariri a nungura na pa ilong tasariri yan pa tira tiyang unig po buo kinako im ako na karoya po buo kan na nariri a wana kikiya kin asim tariri. Ada ko na koroy na nung mayang. Tapay ka ka ki pata pirang ira karo. Sina buki na sira na yare ri na nung mayang.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

era basin na rebook but we have to go and take opportunity me si era working capital as needed but si dia indo ki as na to run pai ai na de ki ruran kan de pai men dar ko bon sukula bai ka ya ko ri ta ai ya nu si na ko no ringa ana ko no ringa pai wa ta ka nga nga ka ya sa bo ye ya nan global problems aku na ko si to recession as na de kan ta ka nga so we have to stand on our 2 feet guys me nei kai au ru ni nga ba ari ya shelter ya ki kona ni ma pa ka kona ni pe but there are ra sina turu ni pai sina pa ro nga ki mo na ro ro pa sina well seto sina well seto yo an wara ni poro pa to ani poro wa yo ato ka yo na te ka wa re de a nga ira ke te pu me te ni me te man sina ka ko i pai non pa sina ki ai na e de ye ka no an wara ang kana shuki asina ake kanu anuara asina ana atukuna ari ta kende gen roya de ya urure ng mai sine bo awangi na shukun te pa awani te pa ye kita ngi pa ana ye indi mai sine kin tangira si iri kin tangina ayo pa ko ke ro mi pa ngai te menna ite te indi ana ka bo win kai awangi ya ukora ke kite ibuki ai kai te nan problem mai kai ya sa kubushi ara kora kana sira wa ro mi kai paru ngai kami ni ko tira te parunga iroro te mane me puna o iroro me ate o kai dia na kunti turu ni pai patina an policy e kakaro ki yo anu shira ntai tako pangu arangin da ako ki kai akaro ki pana pirina kwa te ya kazi me inano ni pai mi pana kapunga naki ipukin tina an development e ka anangaro ima ngai ai kata ngai da sina karo an wa sina iranan at the same time sina kawaki ni pai ya kapunuin arun turu ni pai yeah, it's second and by guide the policy. They see strong gummy. But I'm not to know I mean cultural values. Upon a year, they draw in the road of me, or they draw in the capoyami, or go grimy, yon out there, upon yon never, a penny at the Graki Rumi. I didn't have any sorrow on the stage at Sakara. I said, go up, but Tangera never in a yaki con and mouth, new book. I yarded in no other person at Tangera Abera. Wasina rikina was an unworthy citizen sing ai rekai. Ngana sukira mwir. Paparo ngai roi ngami. Aka me paparo ngai ngami ntira. Nikate yo ati nante aka ake kamase ni kamara kia kia. Wane pun nau kouri ngina koi. Na koi mi. Para kanta ni nga. Pangkana kamo. Riri yakin mi yai kai. Aka miri na noya. Wasa yana pun fuor na paro ntina nkoti kai. Sasa porai kai yai. Ntete ibuki mi yai. Ya sida kin na koi mi pa ngai da ha kan asti bu kin min tin an kaisi sai ka me meto i meten da bu wi nu jira na men ai na amo meten na pepe ai na amo meten ya da nga ya bu ni ko asena koi mi pa sai ke te ai te kin na awa ke bu kin me te kin na pa ya o kyu ke te pa ye o asina ka nga ni ko o kyu ka te pe sina ri ena pa ni ko o kyu ke te te na koi mi o kwa ma pu te te na koi ya mi ko ra Pepadunga hei roi ngami, ata ka uwa. Pepadunga roi, ata ka uwa. Tei mani nga kati na paya apel. Ate kawa kini, ake kamasya suangi, pahara karawa kinti. O ate mani nga mi language. Tei maa mani nga ti tete ni kiri pesi. Pa, siya yata in tete ni kiri pesi na simi, inga ya kapi na mga iya nti muyang. O wangi inti te yana tete ni meta, nga pahana kundi classroom, o anakun men. Arangi ni karanuwa nga na akita na tete ni kiri pesi. Patira hapukina. Kakatira kapo yara nara tete. Ewa ati na paka wani nara nara tete ni kiripas. Mete wame tari pepe nga nara nara tete ni kiripas. Oye kete inano na paka wai kayo ya kikona anapa. Nwaki na kuyi nga yari ala language mwanti na kini kawa. Ote ka uwa. Teka tinu wangani ni itira ala kanga sinari ya ini mga tara yana pa yari kinti peparo. Paina tepa yari kanga yari na kipa. Te meri pupu. Tira te meri pupu. Awane te poe te wana ara kina kawa kiru yara ara unumane. Umane ara kona karike ya pumo o ari ya teaka. Kaka e roma e meri pu. O tira anano te meri pu. Te ome ra te uwa meri na kun te muyenga. Mese ki te ome ta ari kare na kun men te muyenga na kun. Sina nu. Po sina sime te iru unan. Sina kapoye iru unane. Iena kaupoye na penipako. Nuwese na kun te kainga. Aye na kaupoi na penta pa kaya wisha na kunta kainga. Aye ka amare ke tusu. Akan ni ame tae ka ameripu. Hoi ame tae ka ameripu.
Ome da igaki